0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy na tingin sa buhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
6: Ay, okay ma'am. Uy, magulak kayo kung nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay. Paggamit na nga ako isa-isa lang, nakuha ko itong ganagag na nga itong sunog gani nga. Pino? O, dili hapgos.
4: Para sa masanagon,

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabukada, maayong buntag, ganinyong tananiyan ng BBC Daklit Balita, alas 9. Naglusad na ugmakoting investigasyon ang kapulisan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Umangipusil patay ang usa ka non-uniform personnel sa Sultan Kudarat Municipal Police Station samtang nagsakay og motorsiklo sa National Road Barangay Dalumangkoba niadtong Sabado sa buntag, Agosto 22, 2025. Ang biktima na ilang si Jonathan Juana, og residente sa Pigkawayan North, Cotabato. Dayon pagkaroon ng investigasyon, aron maila ang mga suspect o ang motibo sa maong pagpamusil. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Bayindin ng Webe. Will Unyo at Lirazan. Maghang salamat umayang buntag kaninyong tanong.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: sa gitna.
1: Alas 9:02 sa buntag, mga kabagting o kabalkada, welcome sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Sa kaoras kitang mag-uban sa tuwang programa and we are live on air sa DXBZ Radio Bagting

0: na, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig dyan.
1: Kasama kita sa
0: sa tuang mga kaigsoonan ng mga mag-uuma dinas kabukiran.

0: na maligya and of course sa mga tindero og tindera diyas ka merkaduhan. Good morning, isang maayong morning ganinyong tanan. Of course ang atong mga kaisa ng mga drivers na naglatas karon sa kadalanan. Alright, dinis sa tunog Pinoy, pwede mo request sa inyohang mga kanta nga kining gusto ninyo nga mga kanta nga ang mga artist or ang mga nagkanta mga Pinoy artist or mga Pinoy singer. Kaya ito ang paningkamutan nga ma-play. And alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, sinamoy mga paragantan sa inyo mga mensahe din ha. Mga minahal niyo sa kinabuhi. Pwede rapod, apilang wala ninyo gimahal. Ayan, you can message, you can text me through 0909-102-0005. Again, itong contact number 0909-102-0005. Pwede mo mo text, pwede po mo mo tawag, pwede po mo mo comment sa itong Facebook Live sa BBC's Entertainment. Ayan, alas 9:05 sa buntag. Mga kabagting, hindi sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy. Just leave your comments and mga messages sa itong pagbalik ato ng hatagan o pagtagalan. Stay tuned una. Here's our first music, unang musika. Ito ipatugtog karon. Ang nagkanta ni Sponge Cola, entitled Dahil Kilala Na Kita. Ayan, only here sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chan.
1: Radio Bagbag. Ding!

0: Alright, alas 9:11 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chan.
1: Ikaw sinta.
0: Alang sa inyong mga patunog Pinoy, you can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Pwede po mo text or mo tawag sa itong contact number 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanag-uban alang sa inyong mga patunog Pinoy. Or di ba ka ang inyuhang mga song request nga pwede na ito itugtog karong mga orasa.
2: Litong-lito sa pulso ng
0: ayan, i-comment lang sa itong Facebook Live mga kabagting. Aroon na ito ang ma-play and of course sa inyuhang mga patunog Pinoy, yung mga mensahe sa inyuhang mga angayang padangatan. Pwede na mo diha mo text or mo comment din ha sa itong Facebook Live. And good morning ni Aiza Maghanoy din ha sa Lanao del Norte. O ganinyong tanan ng mga taga Lanao del Norte na kanunayng tigpaminawan sa itong programa. Kanunayng naminaw sa Radyo Bagting. Naghangay salamat ganin yung tanana. And of course, sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application, san asang dapit abot sila.
2: Sabay ng awiting ramdamang palad mo.
0: Mapaminawan gihapon nila ang ato ang program tungod sa ato ang mobile application. Sa mga wala pa din naka-download, lasige pag-download na mo, available ka na sa Google Play Store. I-type lang ang Radyo Bagting. Aron, inyohan na dayon nga ma-download. And inyohan na dayon ming madungog sa mga program. As long as na mo'y data or internet connection sa nasa mo muaddo, madungog gihapon ni ni. Alas 9:13 mga kabagting, inis itong pagpanag-uban. Another music na po atong i-play para kaninyo karong buntaga. Ako ning basahon o kinsa ning mga singer ani, karon mailhan po ninyo or masayod mo kinsay mga singer ani nga akong i-play karon. And a first song, Dahil Sa'yo by Inigo Pascual. And the second song, Dahil Tangi Ikaw by Donna Cruz. Stay tuned again, mga kabagting.
3: Radyo Bagting!

0: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
1: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga, sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: O ana, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa ditong bato.
2: Living Testimonies.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: Radyo Bagbag.
8: Alas 9:24 buntag mga kabagting dinhi sa tong pagbanag-uban sa tong programang Tunog Pinoy. Nihilang sa kinakusgang sibyahan sa DX BZ Radio Bagting 756. And good morning ni Ricky Puto Dalauyan. Thank you for watching. And of course, si Aiza Maghan.

hatid sa inyo ang request ay kung song Hasula o ikaw ang akong baby. Thank you. Ay sa maghanay ni. Sige, kaning Hasula. Pwede na ito ni Mano ni atong giplay karon. And si Ricky Puto de la Uyan. Mayang buntag ni mo atid siya. Maka mawadaan gamay akong problema sa mong music.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Saan sa bukat? Ano, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Radyo Bagting!
10: Yes, alas 9:32 sa bugtag. Mga kabagting din sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chay. Ayan, good morning ni Sam Rimitar. Unsa man siya ka ng let go? Request siya, kung unsa ni, basta kay nai let go. Okay, pangitaon na ito na. Good morning, Sam, Bani. Sa paniniling mga naglantaw. And of course, Ate Cheng, greet lang ko sa kong parents, si Mama Vicky, Papa Nick. Kapil po si Ate Van, Ate Cheng, and of course, si Katarina. Request ko og song, Ate Cheng, Hasula og Ikaw Akong Baby. And of course, si Ricky Puto de la Uyan. Ate Cheng, request ko Larawang Kupas. Sige, ito nang i-play ron, nakaandam na siya. And of course, si Jomar, nag-request siya og Miss Kita by J Brother. Ako na sa mga giandam. And kanin yung tanan nga man nga na-view sa itong Facebook Live. Hanging salamat. Itong Tunog Pinoy program, matag-adlaw ni siya Monday to Friday. Alas 9 hantod alas 10 sa buntag. So, before 9, get ready yourself. Aron mo lantaw, maminaw sa itong programa ang Tunog Pinoy. And pwede kayo mo request ha o kanta na ang singer, kana lang pong mga Pinoy singers, bahalag English ang ilahang kanta. As long as ang singer, ang artist is mga Pinoy. So mo ni ato ang i-play din he, basi na nang naglibog nga nung mga Tagalog or sa pana din na akong i-play para lang yun sa mga Pinoy singers. So let's give an honor, this is an honor also sa mga Pinoy singers. Yes, kaya ron nilipod nato malimtan mga Pinoy kay tungod sa advent of technology kasama kita. And sa trend karon daghan na kayong mga bagong mga kanta introduced from other countries. Ganahan kayo ang mga taong maminaw. Unya ang ato ang mga kanta din sa Pilipinas. Wala na to na hatagan o pagtagad. So, ato ang tunog Pinoy. Para lang din sa ato ang mga Pinoy singers. It's 9:35 in the morning. Naho na to nag-play ang request ni Jumar, Miss Kita by J Brothers. And next song ani ang request ni Ricky Puto de la Uyan, Larawang Kupas.
9: Radyo Bagbag.

9:44 in the morning, mga kabagting. And thank you so much mga nag-share sa to ang Facebook Live. And sa mga nag-view karon, daghan kayong salamat. Ayan, stay tuned, commercial breaks at mga kabagting.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radyo Bagbag. Ayan, good morning. Once again, it's 9:46 in the morning. Magandang umaga pag dili ko kabalo mag-Tagalog. Ayan, this is your requested song, Sam Remitar. Same channel sa FM radio. 106.3 Bell FM. Muna yung mga FM radio, pero lahi po nang nag-program dito ron. Alright, stay tuned. Okay, para iwan isang Remitar. And good morning, di ay ni Ilen Joy Pinito, nog ni Deter. Sa teplido ni mo, Deter. Sa kay Deter. Alright, thank you so much. Thank you for always watching. Okay, paminaw sa ni nato ng kantahang request ni Sam Remitar. Ibig sigman loon.

0: Ayan, alas 9.51, mga kabagting. Nadinis itong pagpanaguman. Good morning ni JD Baldonado. Naglantaw sa ito ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Ate Chang, patunog Pinoylan ko. And akong request, Naghihintay Sa'yo by Mark Harpia.
1: Muling mabalik mga alaalang nakalip.
0: Ayan, good morning sa mga taga Kalubian, Dumingag. Naglantaw sa Facebook Live karon. Good morning ni Dether Ray. Pagkabalon sa imong aplido, dungoy. Good morning also ni Inday Ilinjoy, Ate Grace, si Pangkoy. Na din ha karon naminaw niya. Naglantaw pag yun. Doble na. Alas 9.52 sa buntag, mga kabagting din sa itong pagpanaguban.

0: Radio Bonbon. Bing, bing, bing.
1: It's 9:54 in the morning, mga kabagting. Dinis itong pagpanaguban sa itong Tunog Pinoy program. Ang itong programa hatod sa AB Gadgets, Pagadian City. Nangita ba kamog barato pa di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo nakabalaka, available na sa AB Gadgets, Pagadian. Ang AB Gadgets, Pagadian, doon ay mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, nasa lungsod sa Aurora, Mulave, Mid, Salip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding. Lakip na usab day sa kasigbit nga probinsya, diha sa Mailanao del Norte. Lakip na usab sa Ligan, Lugai, Tanggob. Available po ang AB Gadgets sa Dumalinaw, Gipos, Pitobos, San Pablo, Margos, sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imilda, Liloy, Tudela. Lakip na usab sa Tigbao. AB Gadgets, cell phone mo, sagot ko.
2: Di na muling makakalayo.
1: Yan, and thank you so much sa mga naglando sa itong Facebook Live, sa mga nag-share, sa mga nag-comment, and of course, sa mga naka-tune in karon sa DXBZ Radio Bagting. Nanata sa katapusang bahin sa ito ang programa. And daghan kayong salamat kaninyong tanan, hangtod ug maupuhon sa itong programang Tunog Pinoy. Samang oras, alas 9, hangtod alas 10 sa buntag. I-comment lang sa itong Facebook Live ang inyohang mga patunog Pinoy, inyohang mga song request. And of course, kung namoy mga pabagting, pwede ragyapon na itong isinyo. Daghang salamat kaninyong tanan o maayong buntag.
0: Radio Bagting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, Daklit, Balita.
5: Kabagdag kibalkada, ngayon ang BBC Daklit Balita, alas 10. Gisugdan na ang pagbarina sa tinubdan sa tubig sa lugar na itukuran o rubber consolidation processing and marketing enterprise na gisugyo sa kagamhanang provincial sa Zamboanga Sibugay Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Ilauman nga makuhaan kiniyog tubig alang sa pagpadagan sa planta o sa kasamagikinahang lang sa social and environmental safeguards sa PRDP scale-up aron masiguro ang nindot nga kalidad sa guma, maayong nga proseso o sakto nga pagpadagan sa mga makina o mapalambo ang best waters o yung man mamintinar ang kalimpyo sa kinaiyahan. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17, Florence of Hima, maayong buntag.
4: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Adirigo Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adirigo

oras, alas 10 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdag kabalkada, anya na ang BBC Daklit Balita, alas 11. Gibud siyag ni Sagani Team Plan sa the third and chief sa Marketing and Sales Division sa PCIC. Nga nikabat lamang sa 761 sa ka mga fisher folk sa Pazamwanga del Sur ay nagkapa-insured ilalom sa Fisheries Insurance Program. Base kini sa pinakabagong datos sa ilang buhatan. Matod pa sa opisyal, 7 nila ka-product insurance sa pinakaubos ang ihap sa mga fisher folk nga nikuha sa fishery insurance as of July 2026. Ang fishery insurance nagtumong sa pagpanalipod sa mga mananagat batok sa posibleng pagkawala o kadaos sa ilang panginabuhian o bakaha pangisdaan tungod sa mga epekto sa kalamidad. Inungdag gagidasig niini ang tanang mga mananagat na magpa-enroll o pahimuslan ang maprograma sa insurance aron adunay dugang proteksyon ang matag panginabuhian. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, 17, Florence, sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Daghan og tambal gipang-inom.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
4: Yeah! Hudya ka sa kahanginan na mga kahanginon. Diba kay kung igangan mo mga kaudyaka, diba kay mangita mo hangin? Ah, ubanin na po ninyo ning hangin nun nga DJ mga kaudyaka. Ang hudyakas kahanginan. Kaubas Lady Antonia. Pagin mo yung choice mga kaudyaka kay narong urasa. Ako ganyan yung mga dungog. Shout out po sa ato mga nanay, mga tatay. Sa ato mga suwing di paminaw. Ang kamulo na og diskartes panginabuhi matag adlaw. Ay sa ato ang mga chikiting diha nga gahulat gyud in town sila sa sonata ni Auntie Lady Antonia matag programa. Oh, nanay mga gipang request og song mga kaudyaka nga gid nato matagag pagtagad usahay tungod kay kinaraan man ni atong tukar. Pero ay mo kabalaka mga kaudyaka karong taknaa makapatukar gyud kog bag-o. Makakiyay gyud ka mo. Ay pwede kay ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudyaka ha, kanang inyong i-greet sa ako ang programa nga di ninyo panganlan. Ako na lay mo pangalan sa inyong mamagpapa ha. Ah, sa atong mga lolog, mga lola. Ang uban in town gikwintas na in town radyo karong mga panahuna mga kaudyaka kay hinahinay naman in town ang pandungog ni lolo pero gusto man in town siya nga makamonitor sa tung hudyakas kahanginan. O mauna siya nga yan in town gipasaan ang radyo. Soko ganin town siya di mapasaan niya mga kaudyaka. O labi na gyud no, sa mga nagamit na. O ang uban kay nagamit na sa tung mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation kay mikuyanap na magunay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joktay paudyaka katong numero nga akong giminsyon ha. Ang 0997-765-9923. Sa mga nangapi diha, pangapi na in taon mo kay ako'y bahala ninyo mga kaudyaka ha. Gitikon tamog taman-taman o gamit ang nail cutter. Basta kay musaya makamunian ning sunata nga akong gikuan ipatukar. Aya para ba ni gi-download gyud karon? Just in para ba ni press na press para bagit kaini. Mura ba ning alarm clock na ako pag matas buntag. Mo po na inyong alarm clock kaning akong ipatukar kanang sayos buntag baon sa may pares inyong kape. Malunggay pandesal mao ba? Mo balik ra po. Si Lady Antonio.

hay pan de sal. Ah, shout out po sa mga nagapidiha. Oh, speaking of kape, oh, nindot kay Paris ang malunggay pandesal sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ah. Oy, pero kung ingon gani mo mga kanabitang mga kanang makuha nga kuan mga kaudyaka, mga benepisyo. Kabalo mo unsay benepisyo pod aning aside sa malunggay pandesal na maginay benepisyo ang malunggay pandesal. Ong unya daw big imo pag yung parisan og Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Grabe ka kuan oy, grabe ka dako gyud kaayo na og benepisyo sa imong panlawas. Kaya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee na mapalit sa tanan mga butika sa inyong mga lugar, pinaagi sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, taas kay ni siya og kana bitang taas kay ni siya og antioxidants. Oh, nga pwede ikapuli sa ato ang pamahaw o protektado pagkada nga tuon lawas bisan na wala ta nakapamahaw. Inana kanindot ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kumuingon po kag malunggay pandesal, nga gi-combine nimo tungod sa akong pagsayaw. Kaya tong music. Kabalo ba mo unsay kuan sa kuan nga grabe ba kay nag antioxidants gyapog mga minerals, mga vitamins og immune boosting benefit. So, iuban na nimo sa pagpangapin nimo mga kaudyaka. Solve na solve ang imong kabuntagon. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, maprotektahan atong lawas gikan sa mga free radicals. Suporta pagin sa atong atay kasing-kasing, kidney ug nerves. Unya ana kanindot kay naa man ni siya kana bitaw mga ingredients sama sa mangustin, barley grass, psyllium husk, og stevia ang gigamit kapang patamis ani. Nindot kaayo ni para sa inyo. Shout out po sa mga magkakapamilya nga kamulog paminaw sa tong programa o nya gihimong background na tong programa. Shout out ya kaninyo ha. Oh, na may nag-text diri ingon pa niya, Antonia. Ano to wa man. Shout out mi Antonia. Makawa magkakapoy imong programa Antonia. Uy, salamat kaayo na minaw na pud minimo. Pagpaila pud siguro mo. Oy, mura mo tagulilong di ha. 81475 pagsaba pud mo sa inyong ngalan dira kung kinsa man mo naminaw diha. O na po tayo gitawag mga kaudyaka Nerflex Capsule ha. O muna ni siya para sa inyong mga kaugatan. Indyot ka ni Nerflex Capsule makatabang mapagligon sa itong mga nerves. Paprotektaran ang atuang nervous system mga kaigalaan. O pagpakunod sa kasakit o discomfort. Magkontrol sa itong lihok, reaksyon, pamati sa itong kamot o tiil. Inana ang ugat sa itong lawas na ay mga benepisyo. Munang ayaw gyud na ninyo pasagdi ang inyong mga kaugatan. Ayaw gyud na ninyo pasagdi mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. O kanibitaw nga ang atong mga kaugatan. O maon dako gyud kay na siya og hinungdan sa atong lawas. Kay kung wa kay ugat. Pasin robot ka, walang kakabalo. Basin robot ka, walang kakabalo. Ako di ay Lady Jean. Lady Antonia. Ay, Lady Jean. Mo pinay pangalan ni Ate Jane, ang Lady Jean. Alay lang spelling ang imuha. Alay lang spelling ang imuha. Pero kani si Ate Jean, Lady Jean. Bagyapon si Shuna. Diba si Jean? Antonia, oh, shout out ya kanimo. Ang kanang Nerflex capsule. Oh, taga 18 super capsule ni siya mga kaigalaan na. Oh, ayaw mo po og kana kakuli og pangutana. Kung unsa manggaling ang mga unsa tawag ana mga kodyaka? Unsa manggaling ang inyong ipangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation? Okay, naman po tayong numero, naman sila iya, naman po tayong kaugalingon nga kana bitawong hotline kaning Nature's Gift Marketing Corporation para pwede po mo direct og pangutana. On, mo ni ang numero mga kaudyaka ha. Oh, 09 1717 4360. Oh, para na sa mga nangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation product. Syempre ang Nerflex capsule. Oh, nindot kay kinay vitamin B1, B6 ug B12.
Para bitaw normal ang pagkomportable ang yung lihok sa pagkadaw-adlaw mga kaudyaka. Gamit mo sa gitawag nga nerve flex capsule. Oh, mag-joke time sa ta mga kaudyaka, Bikay, para ma-relax mo din. Joke time! Usa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Mao ni panghitabo. Ingon pa dere mga kaudyaka.

0: Nakoy joke at toya si pane ni Antonia. Unsa man ang joke nimo be? Hinaot nga imong mabasa. Gibasa ko na. Sa barangay sa Gan. Si Tonyog, Tonya, nagka-istoryahan na eh. Ingon pang Tonyo.
1: Oy, Tonya! Unsa may kalainan kung maghanda og espagete ang laing nasod og diris Pilipinas?
2: Ha? Kung maghanda og espagete ang laing nasod diris Pilipinas, unsa'y kalainan? Ah, dito sa laing nasod kay mura grabe kay kakumpleto Ricardo silang espagete. Na yung mga meatballs, kumpletong ricados. There is ato, pwede naman ketchup.
1: Ah, napay lain, ana. Tara bang, kita mga Pinoy, maghanda kitag espagete. Kung unsa may kalainan kung maghanda kitag espagete, unsa may ingon. Unsa may ingon sa laing nasod.
2: Unsa may ingon, di... Yummy!
1: Kanya dire Pinas. Ana na lang. Kabalo ba kaaton niya? Kung ditos gawas, ang kalainan to niya, pareha ng mga Italiano. Ha? Moingon man ng mga Italiano nga mag-serve ganig espagete, moingon ng mga Italiano nga,
3: wow! My favorite! Delicioso!
1: Onya, kung ang mga Amerikano pod, muingon pod ang,
3: wow, delicious! It's dinner time!
1: Kabalo ka, Deris Pinas Tonya? Na, kung Deris Pinas Tonya, aron ka masayo Tonya. Deris
2: Pinas... O, siya pala, Deris Pinas...
1: Na, Deris Pinas, kuyaw kayo? Kay kung na ay espagete, kabalo ka unsay itubag?
2: O siya man?
1: O, unsa man din, muingon yun na nga, hala, espagete! Kensay nag birthday!
2: Halag yun! Bitaw ba?
0: Ano ka ng espagete kay naiga birthday? Ah, ako, malipay na lang yun ko na isang pagete. Kasi isang pagete to niya. Pansit nga na espagete. Oh, kaysa to nag-request og bodots kay I know!

Yes, of course, hello sa ONC 40 years, Shetty Night. Diliga mo sa toabag, managuban, of course, kini Uncle and Rakas. Kao ba si Inday? Garutay! Yes, ang atong background right now, mapupo siya lalay. Dili lang sa to ang ultimate radio station. Of course, ang real number one.

isa matoy na nayaw, be. Di ba ka mga naonggonggoy? Ay, sorry. Oh, na nanakit ang tohod. Ang mga pangiyuran diya, kumusta man? Ah, napingis ug sinayaw sila. Pingis kayo, no? Oh, shout out diya kaninyo sa mga nag-KI diya, ha? Na mga trabante diya sa poultryhan. Sagingan. Barbecuehan, bananakyuhan, barbirahan. Shout out diya kaninyo, ha? Grabe lang KI mga kaudyaka. Oh, labi na itong mga bata nga gipatukar, nag-ano, kaya mga bata kay sige man in tao, balik-balik aning Ate Antonia ba, ipatukar ang barangay PTPPPWWWWW. Anyways, abot ay Verti Cure Capsule. Oh, basi nalipong na ka mga kaudyaka, ha? Kay naka vertigo di ay ka. Oh, gamit mo sa gitawag nga Verti Cure Capsule. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang sa papakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpayos, balansa. Makatabang sa papakunod sa sintomas, vertigo. Oh. Onya, ang nakanindot mga kaudyaka, di man ka maalanganin ani. Okay, suporta man siya para di na ka malipong-lipong. Okay, kaning Verticure Capsule, tagpila man, 18 super capsule, ragin mga kaigalaan. Oh, Lady Antonia, manginaot ko unta sa pagigdaigda na ko diri taparan kung daghang kwarta. Amay, nakaingon sa ako ana ni aging programa, na po iniingon ka ron. O niya, ang katong niingon ni Agi, wala naman nag-ingon, basi nataparan na to kwarta ba? Oh, bitaw oy. Napo tayo Memo Smart Syrup! Ah, sa inyong mga kabataang barangay diha. Gamit, gyud kaayo ning Memo Smart Syrup para sa inyong mga kabataan. Oh, gamit kaayo, labi na gitong mga kabataan na nag-edad 1 to 12 years old. Oh, labi na mga bata, daghan makikipangutanas kinabuhi, kabantay mo. Muingon, beta sa una, ampot lang karon. Mga bata ko nung akusog kay mangutana, bright. Ambot lang karon kailan mga bata, kayong uban, mga bata, mga kaudyaka. Wapag ipangutana mo, tubag-tubag naman. Oh, dako kayong diferensya ba? Sa una, ayari kita mo tubag kung kuan, pangutana na tas ginikanan, pag uman nilag yaw-yaw. Unya karon wapag ganita ka pangutana, tubag-tubag ng mga bata. Pero abi ninyo natin gituwag nga Memo Smart Syrup, ha? Oh, dakog tabang, labi na gyud sa itong mga ginikanan para sa ilang mga anak na dugay gyud makasabot. Oh, usay bitaw kanang malagot na lang gyud tag una-una pero dapat maluoy pud taw gatong tagaan og suporta ang atong anak kung di kasabot. Oh, kung dili gani. Oh, kana bitaw dili kasabot mga kaudyaka. Kanang mga bata, mga kaudyaka nga kana bitang slow learner mga kaudyaka. O kanang mga bata pud nga kana bitang dali ra makalimot ba? O dali makalimot. Nya dugay kay kasabot. Segig bagot bot. O ba? Ang mga bata mangod nga dali makalimot, dugay kasabot, magbagot bot. Hoy, patumarong inyong anak og Memo Smart Syrup. Pag-try mo ba? I-try sa inyong mga anak ba? Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per botelya. Dinagin mong alkansi, anak, mga kaudyaka, kay syrup, mana. Imnon, mana. Kinailadman, may igun, anak. Labi na ang atong pangutok. Labi na yun sa mga bata. Nelson Siga, Napan, shoutout. Ingon man ni Hybe Reese. Tagatapilon, Daan Bantayan, Cebu. Ingon man ni Lola Bising Sanchez og Lolo Zinaido, permiga paminaw si imo. Uy, salamat yung kaayo, ha nga. Ipaibalog ninyo mga kaudyaka nga, permiga mo gapaminaw. Bisan dili akong oras akong programa, gapaminaw, gihapon mo. Aga, syempre po, naapot ay Memo Smart Capsule. Kani po, mga hamtong, kaya basi naibog mo ba nga mga bata rin na Memo, Memo Smart. Kita po nga mga dagko, mag Memo Smart Capsule po ta. Okay, na yung mga panahon, mga kaudyaka. Uy, loading kay ta, uy. Sawayan din ta. Okay. Kani akong programa, di ko pwede nga maloading ani. Kay live yan eh. Unya, kung muundang lugar kong istorya, unsao naman kung loading ko. Pwede ko nga, mga kaudyaka, kanang... wala naman ko'y maingon. Kuan mga kaudyaka, kanang... sige, babay na lang. Putlon ta na itong programa.
Oh, di ba? Di man pwede. Na muna, magpa-bright-bright kita, ani. Kita kaning Memo Smart Capsule. Nindot kayo ni siya kay dako kay ni siya tabang sa maayong performance sa matag adlaw. Labi na gyud sa atoang mga katubitang mga working moms, mga working dads, sa ato mga atig, mga kuya nga gaeskwela gihapon bitang bisan ang edad taas na. Nate Memo Smart Capsule. Naamag ko ni siya combination sa natural nga herbal extract ug essential nutrients. Istadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya, pagpaayos konsentrasyon ug mas klarong panguna-huna mga kaudyaka. Pagpalig-on, pagpataas sa focus ug concentration ning gitawag nga Memo Smart Capsule nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pagpakunod sa stress tungod sa kalimot, pagpa-improve sa atong mental alertness, supports learning and information retention. Tagpila! Ay sus, tagpila ang Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Okay, mabalik na po si Lady Antonia.

ang bit. Namay na ulay, pataas lagi sa kamot. Arlene Chavlag, Aka Lane, Ronald Arabis, Jane Kampugan, Jessica Gomez, Jean Rose Lasconia, uy, Ressa Madhos, sa tanan-tanan, salamat sa inyong pagpaminaw. Kini nga oras, kini nga programa, getod ka na tos Verticare Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!

0: diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Yes, mga sinigyan, nakatagos ang tag nagkaroon ala sa Dossi Shedinan. Ito ang mga ribino ni nagkaroon. Hi! Good afternoon! Unto na, Jun. Yes, and of course, alas ato ang mga nangita ang barato, apadikalidad, og 100% original ka mga cell phones, laptop, CCTV printer, daghan pang mga accessories, ayaw nagkabala ka. Unto na dayon sa EB Gadget! Pag-anian! Yes, good news! Gibigyan kang EB Gadget pagadian ang offer og mga pautang mga cellphones o guban pa. Magdala lang ta og down payment plus ang ato ang valid ID sa dili madugay magka-cellphone ka na. Wow! Yes, and of course, nagtaniyang usap sila 5% discount alas ato ang mga gadget o alas ato ang mga mag-cash kay kuno, daghang kwarta, datu, adonahay, daghang dat. Yes, so unsa pa inyong gigihuwat? Ato na dayon sa EB Gadget Pagadian na naa sila mahimutang sa may barangay San Francisco. Rizal Avenue Pagadian Seri at mang lamang sa paprenta. And of course, alas duga ka mga kasayuran, pwede siya o pwede sila ninyo mabisitahan anytime at your convenience. Maay galaon. O kining mga guwapa ilang mga staff dito. Charmat! Pwede send ninyo sila ka ma-message silang FB account ang EB Gadget Pagadian. And of course, ang EB Gadget Pagadian ano yung mga sangang buhatan o mga branches sa maslungsod sa Aurora, Mulawi, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligay, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Ibilda, Liloy, o sa may Tudila, Latipnas, may Tigbao, Zamboanga del Sur.
1: Dancing with the beat.
2: Sa dili madugay, magka-cellphone ka na. EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Hoy, EB Gadget, ang masagot sa inyong cellphone, ha? Masin, maningil mo na ako. Ako mo yung masagot sa inyong cellphone. Yes, we have caller on the line. Hello. Yes, good afternoon.
3: I miss you.
2: Yes, I miss you. How are you? You. Yes, as usual, guwapa rin gihapon. Basta kay ako, ikaw may akong manawag, kay na ako'y swerte di ha. Kani! Usara ka buok, I love it! Agoy da! Usama na!
3: 9-1-3 Usa ra na kabuok day pero usa na katuig ang mintin na day.
2: Ah, okay.
3: Lagi day na yon.
2: Yes.
3: Shout out ng ko ni Arjun na mukat-kat day na yon ni MG Carpio sa kwa di ay parin din sa may North Cotabatom siguro na dyan kuyo siguro. Na yon sa talaga na minaw sa Radyo Bagting o sa Bell FM kaoban ni Inday. Garotay ang pinaka-sexy, ang pinaka-hubag dahil sa kahanginan. Request ko tayo eh.
2: Yes, ang sama yung may request.
3: Katong kanta bito sa Seo Time lang, katong Mapaulala.
2: Mapaulala.
3: Katong kanta sa Seo Time yung inig. So good nila bito. Umalalay. Na yun, sa tanang namino sa Radyo Bagting day. Especially si Moha day, kay para makapaitan mo nyi ka unyang hapon day.
2: Yes, Ana. Thank you. Salamat kayo.
3: Ay, salamat day, kay napakita kong Italy. Day,
2: alright, day. Thank you, kay Lagi. Alright, there you have. Ang atong host ng Takna Karoy dala sa Dossi on Sina. We have another caller on the line. Hello, good afternoon. Yes, hello.
4: Hello.
2: Yes, hello Dong. Good afternoon.
4: Si Noel eh, nagro time.
2: Yes, Noel. How are you? Noel na ba ho?
4: Oh,
2: si Noel na ba ho? Da! Asa ka nanawag Ron Dong?
4: Ha?
2: Asa ka nanawag Ron?
4: San Miguel.
2: Sa San Miguel. Okay. Sige, Noel, go ahead sa mga greetings sa inyong mga pa-shoutout niya lang ga.
4: Favorite lang ko sa Uyap.
2: Mm-hmm.
4: Si Mian sa Banalag. Sa ang sa kong babag mama na naraga hitag vlog, no? Yung sa kong manghod, ganyan sila na baha. Amahor na DJ. Request lang ko DJ.
2: Okay, yes, also may request.
4: Ano, kawaka.
2: Waka waka, okay. Bwede mo yung request, waka waka?
4: Oh, waka waka.
2: Alright, nagkakay, salamat dong! Thank you kasi magtawag dong! Yes, ako i-play na yung waka waka ka roon.
4: Ah, yes.
2: Alright, salamat kayo dong! Yes, si Noel ba ako all the way from... Yes, hindi may ngundo. Pa-shoutout lang ko sa ako ang love someone na well abaho diyan sa Purok Otero, San Miguel. Ayan, pagkauna ni Hot Babes, I love you so much. It's me, Mayan, from Pagadian City. Request kong song, Hawak Mo Ang Beat. Ay, sana all. Hawak mo ang beat. Talalang lalay. Yes, of course. Gino ko. Himsa. Tukan ang bayo. Yes, in the girl time, my girl, to pagkanandrakas lang ko kay Lovely Joy, Aljo na Bagatkat, Benji Lebres, to Jody Maghinay, to Nestor Candia, and kay Inting Carpio, pa-play og song, Mapaulala! Thank you so much, Nexamic from MG Carpio from Cotabato City. Thank you, kayo lang king. Thank you, kayo ha, all the way from Cotabato City. Alas na dosi, katorasi na, diniliga pa sa noong mga nag-uban kini ang kalendrakas, kauban si Inday Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nakoy pulip, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
2: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang Zed Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa Zed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Zed Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
3: Pinkan, yes. Taga matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas, yan. Sukad nga gi-operan ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Yan, lain man kung dili ko kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
2: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige galimo, pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
5: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

ram bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Yes, babae Pilipina, dinili gyapon sa to ang programang Kalagrakas. Kaaman si Inday, kanu.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

herregud, åkå, sånn er lang, angel baby, og det var, la oss ta bare det videre om dine kroen, happy listening, så det dito nga mga, always here to tune in sa itong nga programa, kanong mga orasa, hello! Yes, 106.3 Bell FM, saya Mekasa Tuang EM Band, ang DXVZ Radio Banting! Alas sa 12.54 na! Oras na para bubay-bay tayo sa itong programa, kailan rakas, but before the one, maing udo inday, karong, okay, inday karong day. Yes, we request kong song, Big Boom Disco Remix, palihog sa mag-play day, Big Boom. Kay Marayo Midiris Balay and nag-request si Lito Cabanillas. Thank you kayo natin caller on ta on the line pero murag dili na ko ka tubag o caller. Kay maapi kita sa oras kay bye-bye na ko. Eh kay ugma lang po na nato ha? Ato ang sumsuman ato ang mga caller. Ato ang pagtubagot ng mga tawag ugma na lang po. When? Alas 12.54 na! Ay, kata nag-request ka gini nag big boom, big boom, big boom. Sige, ito itong i-play ka, Roy. Red one, ito ang last piece. Alas ito ang programa Kalin Rakas this very afternoon. And of course, catch me again tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow is Tuesday. So, sige, hapon, alas 11 sa buntag. Tamil alaunta ang takna sa hapon. Sige, hapon sa tuwang duha ka mga dag ko, oh, love it. Tako ka mga radio station. Of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. Then DXBZ Radio Bagding. Yes, alas 12.55 na nanajud ang B-Boom Kaboom Kaboom.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Pagtingaw ang drama, nagtunag ito sa balita, partner na to, puntago to.
0: DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alauna sa hapon.
3: Radyo Bagting.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagding o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanananya ng BBC Daklit Balita, alauna. Gipahigayon sa DOSTSEI ang 2026 Scholars Leadership Camp sa Bungaw, Tawi-Tawi, alang sa mga scholars na nagagikan sa Region 9 o BARM at ipang mga estudyante gikan sa Mindanao State University, Marawi. Tumong sa mga leadership camp nga mapalambo ang leadership skills sa mga scholars ug mapadasig sila sa paggamit sa ilang kahibalong serbisyo aron makatabang sa ilang komunidad. Inyo na bati ang Daklit Balita. Launa ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazana. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Radio Bagbag. Ping, ping.

0: Rádio Bagbagim.
1: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbagim.

0: Radyo Magbating.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kiss!

0: Perti putong kuan ang kantahan, no? Perti baguha. Di ba kaning pirot mo muna kakanta itong mabugdaw ang lasang nga akong gipuyan. Di ba? Pirot na ito, no? Ang silaw sa adlaw daw dilihing kitan. No? Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw, ha? Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanya itong Wonder Herbal Oil gan. Ay ka magmahay gan. Naghan na kayo mga tao nakagamit ani so far. Wa pa yung negative nga feedback. Positive gindanan. Karyanin niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil. Paminawa niya ang testimonya.
1: Kung sa may imong gigamitan aning Wonder Herbal Oil?
2: Akong sakit sa ngipon.
1: Mm-hmm.
2: Wala gita sir. Akong kuan. Akong sakit sa likod. Akong mga akong lawas bisaw sir kay siyempre kuana ta may edad-edad na sakit yun.
1: So nagamit ka aning Wonder Herbal Oil onya ang imong mga sakit-sakit sa imong kalawasan naulian
2: gyud siya sir kaloy sa Ginoo. Salamat gyud ta sa inyong produkto sa mo ta kay kuya kay nga kon sa Ginoo nga ina na.
1: Okay, sige salamat kayo. Kinsa ni itong pangalan ma'am?
2: Ah, si Judith Bulbos ni sir. Purokdos, Malaubang, Uzami.
1: Uzami City. Sige ma'am, salamat kay ma'am ha.
0: O na, gagamit sila Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit kayo, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Daghang gagamit na itong mga farmers. Ara. Karang itong nagbuhi kag baboy. Animal Vita. Wonder Animal Vita. Bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok. Baga kay unod. Lami siyang karni. Karang nga ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nagkakumpiyansaan. Hindi mo nagkakumpiyansaan. Itong Wonder Animal Vita. Tingaga nga. Bukat kig timbang. Pagigaway pa ng... komprador, may ngunong nga di makay ni dako, di mong baboy, ngunong kabugat magtimbang ni kay, busok ay gawin. Basta nagka Wonder Animal Vita. Naminawa ni testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Di gamit na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwa, mura nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Oo, din, kanang, nangalukot na gini ang balay po, balay naging sirtan, oh, namong ginanda na nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Then, di, sulay na mong Animal Vita. Din, kuan, pagkahurot niya kuya sa tulok ka, bak apak tulok apak nakita na kita kung alibyo nga ka nang gana siya mo inom o kao na siya taro din hindi ko ala yung balibon
1: ni hamis na
3: oo kainom kipas na siya mo inom mukao na siya taro karon kaya naging siya nati baka naging siya tanahon
1: baka naging dugay na ka nagamitan ng Animal Vita ma'am.
3: Oo, dugay na kuya kay bisan among kanang anay among mga gamitan kay kanang para kanang gatutuyan siya. Sa muluya, ang gamitan na mo, kuya, nga, ang iapong nati, amo na sang gigamitan, ginintin na mo karon kay nagid siya, muragkanding, baka nagid siya. Dako niya namang pasalamat.
1: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya, taga Victory, Lantapan, Bukid nun.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Kung kana pong gagamit og Wonder Banaba Plus, lisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone, mga ina na bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
4: Lisi Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay sa mga litor.
1: Okay, salty daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Akong ikatestimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus. Porbida. Nagagoon, nagigo kayo. Kay, di pa-admit ako nila doktor. Mm-hmm. Yan karoon akong di pa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga naada ko yung bugol-bugol sa iyang matris.
1: Mm-hmm.
4: Kuwam ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo.
1: Mm-hmm.
4: Nakuyawan na kayo sa kong asawa. Nindot na ko ng Wonder Banaba Plus.
1: Mm-hmm.
4: Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga resita sa doktor. Gisugo ko sa kong asawa o kapalit sa resita sa doktor.
1: Mm-hmm.
4: So, wag umutuman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwaga estab ang akong ipalit. Ah, akong asawa, sir. Karoon sa Diyos. Naulian din, sir. Wagi ko'y lain nga man. Maura gito iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Pero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom.
1: Mm-hmm.
4: Sulod sa duwag kadlaw, iingon na akong asawa nga. May love, matayang undang mga akong dugo. Sa isip to siguro, hindi. Hindi lagi ng Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Cards, may kagabinaw labi na usab sa mga tigpaminawan sa imong programa tudling sa mga garay o pagaray po na ko ang akong mga relatives out there, especially sa mga special family. Request kong song That's Why You Go Away by Michael Ernst Rock. Huwag maura kuya Cards, dagan salamat o maing adlaw. More power sa imong programa, nagpagaray si Ilmer Pisical, new listener from Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout na ko dia sa Lamintak, Sor Midilin, Cebu, si Rapi Rakrak Masinggan, Manggubat. Rapi, kumusta naman ka dia? Nagpa-shoutout, Manggubat family. Salamat kuya RJ Languti. Pagaray kuya Cars Ruas Uban sa Robito family. Pagaray ko ako mga suod ng mga amigo nila ni Ray, Jim, Binzi o Patrick Ortiga from Negros Oriental. Salamat kay Idol. Akong pamilya nga nagpaminaw sa radio, akong si Lilibit Hamandri Gutang and Martino Imit Gutang. Nag-greet si Mark Jan Gutang. Ako i-greet akong anak, Inayawan Cebu, si Ilse Angulo o ako ang maguwang. Nelson Angulo, Sitio Kabadjangan, Oslob Cebu. Salamat kuya Cards. Kung apo nga si Roylan o si Tarang de Aprokdos Mambatangan Manulo Bugid nun. Salamat kuya. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela, wala pa katong pangwa pag-eskwela, katong mao pa pagkatao tama og 1 year old, no, kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuo. Oh niya gamay kay bikil, sakit na yun kani. Vitron drops, Vitron vitamins plus iron nga drops, ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminaw, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
5: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subali Norte.
1: Ah, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
5: Pagsugod na mo, ani ka nang gikan ka nang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi mi na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tudling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di amo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano maning bata ngano ano man hinuning mata na pero magnaigo dugay kay sa kon ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kining Vitron Drops mana anak ko man lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins na ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinang kana timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir then kung sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya epekto jud.
0: Inana ka nindot ang ato ang produkto nga Vitron Drops. Ya kanang atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugayng makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga nay syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup. Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron Syrup.
6: Pangalan ako si Diding Kahita, sir. Barangay Ulimpog, General Santo City. Kung ako, sir, kaya tumula pa kayo ng Vitron Syrup. Hindi siya ganyan ang kaon. Tapos kung nakainom na siya, mga isa kasimana, ganahan na siya mukha o niya, nakakurot na siya o tayong puan, bali, puan, duha ka battle.
1: Duha ka...
6: Okay na siya, kaya mga ayaw naging siya o niya.
1: Kuhan na siya, kaya na.
6: Oo, okay na siya karon.
1: Kusog na siya mukha o niya karon?
6: Oo, may na siya mukha o niya karon. Hindi na kami siya na mukha o niya.
1: Sa una. O niya, pili edad sa imong apo karon?
6: 5 years old.
1: No. Okay na ang iyang pagkaon karon.
6: Ah, oh, bagsik na kayo.
1: Bagsik na kayo.
6: Mga rati na gani.
1: Oy. Okay. Salamat kayo.
6: Salamat kayo sa Vitron Syrup siya sa inyong produkto.
0: Nagamit to sa Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para po sa dago na. 13 anyos pataas. Napitaw nga itong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng hunsoy sa baba, sig pangita, kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet, ragun. No, kana pong gamay bikil, magsakit na yun pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ng Vitron tablet, ay maay kay gini. Katong ato mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang kinatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maimo magmintin mo mga senior citizen, magpanginom mo ani Vitron tablet oh. Makatabang gyud kayo ning Vitron tablet mga pinalanggang digpaminaw.
7: Emilia Floy, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bitlig City, Surigo del Sol.
1: Okay, ma'am, kining nakadawat mi sa imuhang text diri sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet o gaunsay na kayo ani?
7: Kanto ang nag-text ato akong anak kaya ko di man ko makakita god ko an ko diabetic ko nanay katarak akong duha ka mata. Then kining diabetic dili man jud ka makatulog ani, makatulog kag mga sa ka oras o nga sa oras nga makamata ka rin sa balik og tulog. Manang mapayat pag-ayo ang lawas sa usa ka diabetic nga karon kay
1: diabetic ka unya gisuwayan nimo paggamit kaning Vitron tablet kay dili ka katulog.
7: Oo nag okay, di man ko katulog niya. Sige man ko paminaw aning Vitron tablet niya. Daghan dyan ko madunggan mo to ni testing dyan ko palit niya mo to nga. Ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda dyan ako mga 9 p.m. tulog na yun ko pagka pagkabuntag. Uguntay porman ako paghigda. Mora po'y porman ako pagmata. Nindutay yun ang akong tulog. Tapos ang at sa pagbawas, nag-normal na po ang bawas. Kaya maglisod, magbawas, lagi ng usa ka diabetic. Manang masamang taas ang sugar. Nag-normal akong bawas niya. Dili-luya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga nakagamit ko ang Vitron tablet.
0: Ingon anak, kanindot ang produkto nga Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamina. Ang Mama Charina, Papa Rumi nga always naminos yung istasyon. Salamat Kuya Framilin. Pasa family in Balatukan, makilala North Cotabato Bahinting and Corisis family sa Kidapawan from relatives in Antipas. Regards ko kay Mama Alice Sirudias o kay Precious Iba Eve Adan, pati kay Papa Dudong, gikan kay Jao Jao. Akong tatay, andak, damalan, kanunay naminaw sa imong balak. Greet daw si Umbot Matong Mati Tantan nga naminaw karon sa Lamat kay Kuya Carlos. Tibista dauman purok 5 Davao de Oro, Linlin ug RJ nga daghang alimokon. Umbana Irwin Saragina nga pinangga kay nako from Catherine. Garay ko ako makauban sa trabaho des Matina Coca-Cola Village. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you so much. Pagreta ako Mama Pading Jessica Rica Plaza ni Firmin naminaw ni Mudri sa Kalupaan Gihulgan City Negros Oriental. Pagaray ko ako mga igala Pausto Vilos Pidot Balianca Berli Suwazo. Akong kamangurang anak Ildib Susalo. Nagpagaray Idi Susalo sa Baknit Sagay Kamigin. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan. Ya moinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan. Ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagyod migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyod, kanang Huander C+. Gituyo ginagbuhat ng Huander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Huander C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Huander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di rapay po kayo dali nga masubawan, Dave. Ah, di good po ingon nga, di good masubawan, pero dili kay ko maigo ba, dili kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Huander C+. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Huander C+ nga drops available na mapalit na siya. Dapod dai Huander C+ nga syrup available na pod, mapalit na pod no. Dapod dai Huander C+ nga capsule available na pod, mapalit na pod. Kanang Huander C+ nga capsule mo nang ginainom nako. Eh tinuod lang. Wan magyud kanang wa magyud dai atong lawas walay capacity ba no, ang atong kaugalingon walay capacity nga mag-produce og vitamin C. Mo nang kinanglan mag-outsource gyud ta basta vitamin C. Unta kung ang atong mga pagkaon gikaon adlaw-adlaw rich in vitamin C lang unta, okay lang kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay susiha ra ninyo gipangaon diha kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na kana inyong gipaniud do ni check na ninyo. No, kanang inyuhang gi kuan, kanang inyuhang gi panihapon ug naabanay vitamin C di ba wa? So unsa pagkakuha vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamayng taligsik, subawan dain ka, magsakit dain ka. So kinanglan mag-maintain kag inom og Huander C+. Apil nang inyong anak, kanang bag-o na tao ba? Huander C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old Huander C+ nga syrup, no? 13 anyos pataas Huander C+ nga capsule. Oh, na pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Wonder Cardio Care. Labi na kay problema sa imuhang blood pressure. O gina itong ikinahanglan kaayo ka ng Wonder Cardio Care, mga pinalanggang tigpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito, na unsao naman lang nanimo, na? O niya, labi na og high blood run ka, kay kana mong blood pressure, problema na. Problema gina. Kay may pagka-traidor ginang maong nga sakit ka ng high blood. O na, kung naa kay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay og Wonder Cardio Care, kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardio Care. Indot na. Oh, kanang mga tag-as kayo niya og blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akana mo'y gamiton. Wonder Cardio Care. Wonder Himoid, og katong na ay mga colon problem og almoranas. No? Kanabitong almoranason ka, unya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder Himoid. Unya, ato imnon. Available na sa mga pharmacy at butika, available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, nagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba mo na yung mga kwan? Inang kayo nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka manugab, kay nang hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imong kwan. Ginhawaan dito sa imong kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka nang istorya, kanang alinya. Aw. Pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nganuman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman, herbal man eh. Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman, herbal lagi. Ilisin na imong kapi. Kasi mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Pag Wonder Herbal Coffee. Rit na ko tanang senior citizen sa Kiblagon. Malalag na ba Sir Bert Gurabil? Shout out sa akong anak, Jack Ogya Papa Sunny Jubay. From Ilihan, Tabugon, Cebu. Salamat and God bless. Kuya Cards, ang Wonder Animal Vita, pwede ba na gamiton sa wapakaabot o 1 month ang tiyan sa anayon? Paabot sa 1 month? Pagaray ko ni Uboy o si Arnel nga naminaw sa imong nindot ng mga balak. Nagpagaray, tayok, inupil, tagakatipon. Kuya, pagaray mi sa Sabanal Family o Marlene Minyosa of New Bataan. Shoutout na ko ako mga friends sa Malaybalay City, Buginon, si Joshua Carba, Jean-Marc Alcaria. Kumpayim nun o Wonder Dad Coffee para makusgan ng abtik sa kama. Yay! Pagaray ko, Lumawan Family, Dudong na ini, Tagabayog, Sambuaga del Sur. Salamat sa pagbasa. Greet ko, Kuya Carl, sa kong asawa, Ilina Limpag, sa Poblasyon East, Mualbual, Cebu. Salamat, tutoy guwapo na ini. Arita sa entry, pinada ni Adimar Turco Bayot, taga Alegria, Cebu. Ang title siyang balak na guluhan, Luyo sa akong pahiyom. Ato ni ngatagan o kinabuhi. Ako mahanduraw ang mga kasakit sa higayon sa akong pag-inusara. Magbalik-balik sa akong panunduman ang mga panghitabo nga wa na ko dama. Og sakalit akong nabatyagan, inay nga mutulo ang akong mga luha. Daghang pangutana mutumaw sa akong hunahuna. Giunsan ako pag-atubang pagsulbad pagdawat. Pagdabisan tanan nga mga kalisdanan. Bugos akong pagtuo ug pagsalig nga ako kining makaya sa hinay-hinay apan dili nako ikalilong sa uban ang kapakyasan ug mga kagulanan. Kay nakagamot na kini sa akong balatian dagang moingon nga ako malipayon sa kanunay ako mapahiyumon nako kana isalikway og gilibon. Wa sila masayod nga ako nagtakuban lamang nga malipayon bugtong ang labawng makagagahom ang nasayod sa nanakong istorya luyo sa akong pahiyom. Entry ni Adimar Turco Bayot, taga Alegria Cebu, luyos akong pahiyom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oy, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Ato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbangking. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbangking. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Magbangking.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagding o kabukada maayong hapon kaninyong tanan ani ana ang BBC Daklit Balita alas dos. Patay ang 55 anyos nga lalaki human aksidenteng nahulog sa Dipuel sa Purok 2 Barangay Tabi Dusame City alas 3 hapon kagahapon Agosto 23, 2019. Daling niresponde ang BFP o Samus City, CDRRMO, PNP o mga residente sa maunga lugar. Nagpahigayan og technical retrieval operation gamit ang specialized rescue equipment. Bisan pa sa pagpaningkamot sa mga rescuers, gideklarang dead on arrival si Perez, human gidala sa dol nga hospital. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 2, ako si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Nagang salamat wa yung hapon, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Magbangking.
6: Kahit anong games ng PCSO, play safe, play smart, and play responsibly. Alright, it's time to rev up the energy to kick off our game time. Let's first welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Magandang hapon rin syempre sa representatives mula sa PCSO at Commission on Audit. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir. To ensure fair and equal chances of winning for all of our Lotto players, we regularly conduct redraw procedures. For the highlights of the activity this morning, let us all watch this.
7: Sa isinagawang redraw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto fans, get your tickets ready because we're about to find out the lucky numbers for the 2 p.m. draws. Tara na, and let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambo dito sa sampling naman, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang po sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 24. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 2PM draw, we have 24. And 24. Hindi pa tapos ang excitement, Lotto players. Baka nasa ticket niyo na ang susunod na winning numbers. Kaya stay tuned dahil game time ulit tayo sa aming pagbabalik.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DA.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
2: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa IBT Mulawe. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Zen Living Testimonies. Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
2: Tinood yun na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Zen Liniment. Niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
2: Eric Ko, sarang gani.
1: Living Testimonies.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Radio magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinagkikan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Magbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Kabagting ug kabukada mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Ibuksan na kaganihang bundag ang Kumalarang Community College sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Pinanguluhan ni Mayor Ruel Balong Molina, mga opisyal ug mga magtutudlo. Ang maong tulunghaan nagtanyag og mga kurso sama sa Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Agriculture Crop Production, Bachelor in Technology and Livelihood Education, Major in Agri-Fishery Arts, ug Bachelor of Science in Tourism Management. Ngayon na bati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Bayindi 9, Cheryl Unio Tlirazan. Maraming salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
7: Radio Bagbag.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: Set Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
7: Ana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio,
11: okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
11: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
10: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa Mexico ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Excuse me. Radio
1: Magbangin. Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Rag, rag, radio,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdig kabalkada, ayan ang BBC Daglit Balita alas 4. Nagpabiling aktibo ang maging sakpan sa Department of Public Works and Highways Zamboanga Sibugay, First og Second District Engineering Office sa pagpahigayon og regular na operasyon sa pagpanlimpyo sa mga kadalanan sa nagkalain-laing lugar sa probinsya aron masiguro nga limpyo, luwas ug layo sa peligro ang mga motorista. Pinaagi sa ilang regular nga pagpanlimpyo sa kadalanan. Himpit nga na hipos ang mga basura o ingaman na limpyuhan ang kilid sa kadalanan na nakahatag og hapsay nga pananaw sa mga driver o pinaagi niini maminusa na ang disgrasya sa kadalanan. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahe daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sed Health Report.
2: Health Report.
3: Si Ami Pakarat nakasinati o pagpanakit sa tiyan apan may gamit sa Sed Liniment Oil na ulian.
4: Kadlaw na magpadala na ako sa ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. Morning mga 2 siguro or 3 a.m. ko nang haplas. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Praise God kayo na ulian dyan ko as in tinuod good siya sir. I am DJ Molly Ami Duyag Pakarat o Radio Bisdang Pagadian.
1: Sed Health Report.
5: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
7: Simple lang kayo. Duharay akong kipangandoy na makabaton kong puutan o gwapang asawa.
8: Yanong pangandoy, yanong ating uha, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
9: Kung higugmaon lang ko nimo, maimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
7: Ako lang siya. Ako ang tinuod nga nahigugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
10: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
7: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kay ubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: Hoggaron sa sumpainya itong sugilan o nangineguluhan. Ang Magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Bisan pa og makigsulti ko niya, nahibaw ko nga dili na mausap ang indesisyon. Kung makigsulti siya na ako, ang mahita po, maong ang iyang isulti na ako, ako siyang sabton. Nga para na mo ang iyang gibuhat. Maayo para na mo. Sa mubo nga pagkasulti, ang iyang gusto ang matuman. Mangunsa may kapuslanan nga makigsulti ko niya.
2: O gantod, kanus ako tob ning imong gibuhat.
1: Huwag ko mahibaw.
2: Basin usak adlaw anak. Maunalay imong mamatan nga wana siya.
1: Unsay put mong ipasabot?
2: Naadlukot nga sa imong pagpalayo kaniya. Maunay noon kini ang makaingon nga inanay nga mamatay ang iyang ipati kaya nimo. Musugot ka ba, anak? Wako ni mo to baga.
1: Di ka una.
2: Ayaw sugot nga maguba ang inyong relasyon tungod lang sa imong nagpaswabing pigpati. Wanay sang putanan nga maayo.

0: Ay, paita. Mura magidoyog ang panahon. O may klarong halin. Sige, malang kumaunhan sa abo mga kaubanak mo na nindadid ni. Mapagila ay kung nagunauna ang ngawa sa iyong pwesto si Shin. Isamutan pag idunoon mo'y klarong halin.
1: Hey! Ay! Kakaway mi ani.
0: Ani, anapod ka? Kaway. Dool nasad ka sa kaway.
1: Kaway lami, ning adawa.
0: Ayoko, surang-surang ha. Wala bagi ko'y maayo ron ng buhot nila. Tingnan mo, hinay ka.
1: Saman, saman ka. Bila itong padaas itong sapo. Ito'y naunsam, tawag ka. Maro mo na daw, murag. Murag ibilahan ni mo.
0: Say, ilahan!
1: Bilasak na. Wag ilang may adlaw, no? Murag lahay, no? Wala ka ta, pagkatayim, no? Joke na lang pagkatayim siya kung
0: mga ka. Ikara siya na.
1: Lahay kayo. Wag iklaro yung adlaw, no? Kita ka? Batay ka na?
0: Ha? Sige na sa kayo sunod na nakabantay ka na. Pula, nanay. Mudlang, unsar adlaw, ah. Kapoy na, kabantay ka na?
1: Nabihan ko kung kapulihan na. Bangag silong. Kauban na silang duha, kabantay ka na. Bangag silong, isipulitik.
0: Bitaw.
1: Bitaw.
0: Laay ba yan eh?
1: Apo isto sang siya, no? Murag sambot o malas o lawat na awar ko. Eh, sambot kong laay o, magunaw na nga. Akong makita ko ha siya. Baguan ko na. So kaya karoon pa ko makakita nga wako kita niya.
0: Karaan na sad.
1: Karaan na. Kuway ba yaya yun? Ika lang ha? Uli lang tayo kalikoy.
0: Unsa tayo masulti?
1: Oh, bida. Ha?
0: Unsa yung mauli ka?
1: Ikaw! Unsa mo kanini ha?
0: Pauli ay! Pauli kay mo ay! Oh. Ngamong ka! Puyari mo ha?
1: Oh, pauli ko nun yung sinipuli. So bida ay. Miya mo lang. Bida. Balik sa upanina. Ay! Indah nasa koy. Kuy lekan sini kelaki ha. Kurupada aku slai.

Ay, bisan. Kuniya ako din eh. Pero si Shane lang kanunay ang niyas kong nauna. Hangtod ka no sam kasi nga magiging nini. Kung sam kay buhaton ko nga, di na siya masuko na ko. Ay. Ah. Uy, yun na. Kung sam lang nasluyo sa lingkurana ni Otto. Oh. Kakaam na si Grillo. Kinsa may nabutang na liya. Pero, wa may lain nga nilingkod liya si Mama naman. Ako mo, siya ang tag-iya na. Pero nga nung naam na siya? Nga nung naam siya na? Da, manigrilyo din na siya. Wa ko magtuo nga manigrilyo sila. Ah, ang guard. Misin niya siya nga paduulan ko. Iya kong ikamay. So kay tuyo inay. Ah, ako nuulang eh.

0: Mom.
1: Sod.
2: Ah. Nerang ni mong gipahatod, ma'am?
1: Mayo kay wa ka mula ka uglayo. Og nakita ra dayon ka sa guard.
2: Sa wa pa ko tawag sa guard, ma'am. Ako na nang nakita diha. Sa imong likuranan.
1: Mga ba? Oh. Ngayon nagbarog pa man ka diha. Ngayon kita na ukunin mong sama, anak. Ha?
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ko padayon og inom. Nagababa na jud siya. Nibaba siya 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
3: Sid Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sid Marketing Incorporated.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sabay ang imuhang gibati ng high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol, ang Set Panyawan Capsule with Garlic na kung ikatapang nimo. Produkto kini sa Set Marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang gibambati sa itong kalawasan. Ayaw antusa ang imuhang sakit. Tumardayon sa Set Panyawan with Garlic ang tinuod nga kasaligan. Sa kalisuro kahigpit sa panahon karon, bawo World Good ang magkasakit. Ang produkto sa said marketing, tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic, gigama sa said marketing incorporated. Kini si Ate Press.

gikan ni akong giparugay na. Naglaro ko kaayo ang parking area ni building. Oh. Kaysa, ang buang ay naglingkod siya ng lingkuranan sa may parking area. Ninumdum na noon ko si Auntie Nanawan kaganina na ako. Manahibaw siya nga manigarlyo di ako. Ngano kang ingon at duman ang iyong reaksyon?

0: Dinhi lang ko. Gilay ko sa sud. Nagpabot ko, tawag, pero wa man. Basinugdaw na pa'y nakuhang sa akong ipangayong ng mga papilis.
1: Time para good. Murag taas mo kay glabog ng imong tinanawan.
0: May gihuna-huna lang.
1: Sa imong pag-abot ganina, murag kisdom kay imong naong.
0: Wawi.
1: Gisapot ka lang away rason. Karon pa ko. Ano lagi?
0: Animal tong tawa na.
1: Animal? Kinsa man?
0: Ang driver ni Reyna.
1: Nga naman di ay?
0: Wag ko kauyon siyang gihimo. Nainsulto ko siyang gibuhat.
1: Kaya sa may ang gibuhat, ha? Ngumulog-mulog. Nisaka ang imong dugo niya.
0: Magkalagot siya. Niapil-apil sa among panagsulti ni Reyna.
1: Unsa?
0: Ispisog hambog ng tawhana eh.
1: Ha?
0: Niapil siya og babag nga musod ko sa opisina ni Reyna.
1: Uy! Unsa ko di ay? Di unsa magiging nahitabo, ha?

0: Mila ko nga nagkuyog mong duha.
1: Ay.
2: May lamin yung adlaw, ha?
1: Kaway yun. Kaway
0: lang. Ay, ang sabi na ita po.
1: Eh, murugi. Kuyugan, may sumalas ng adlaw, di ba? Pakart? May lab.
2: May lab. Sus! Sakto ra gyud nga nakadako gamay.
1: Pagi lang yarong. Way ayo halin. Mo lang. Ako labaw please gamay.
0: Kay nga naman di ay.
1: Tono bum siya nga no di ay. Karon nga wa ka maninda, mura sig layo taong halin taon na mo taon. Nay mga tao nga murag mo tan-aw lang. Nagtan-aw no mo pakart mura di kay mi maigdag way. Mo balik sa agi. Rambut ba? Itlas kay galay na mo lang.
2: Mo na layo nga ako naluya. Dilang gihapon ka maninda resin.
1: Bali oi nun sa muram tag iha sinunan hing kalagiya. Bali ka rumlig na tagbalik. Unsa mo ka oi?
0: Sige lang kuwit, mabalik ra ko.
1: Tomorrow?
2: Ugma!
0: Tanawon lang.
1: Ugma ako. Ako ba, ako ba? Di ba ito ko ginahanap, apil-apil na yung bikil ba? Kalisur kayo no? Talabot ninyo, pero di ba saan maayong maginahanap mo dahi? Sabot-sabot ang matingali kinanglan nga. Maingon mo ana ba? Sabot-sabot ay kinanglan, ana?
0: Walang mo makasabot na ako.
2: Ah, ano gungwa? Sa'yo na nasabton siya. Ingon na anak, mag-yod ng kinabuhi ba? Doon na kita kausaban. Doon na tayo lain nga tinguha. Pero importante, anak, nga musabota sa sitwasyon.
0: Man. Sa ato pa, o yun mo siyang gibuhat? Nga mas importante ang kwarta kaysa batiun sa lain?
1: Ah, kuan ba? Di mag-utingali nga anang pagsabot. Pero doon na tayo lain nga kinahangla, no? Di mo nagsama nga itong padlantaw sumabot. O nga, andang ito masabot sitwasyon, oy.
0: Sa ato pa, kwarta, kana ang importante ng higayon na.
1: Kuan, kining kuan lang.
0: Kaya kawala ka. Maghinay-hinay sa tingali tuod ko og usab sa kungunahuna. Tingali sakto mo. Og ako ang nasayop ng higayon na.
1: Di ba rin magkutaon ka? Doon
0: na lang ko'y palitun. Mag-andam ko para sa among panihapon.
2: Alah.
1: Rubeday.
2: Alah, no?
0: Pangulit na lang mo. Kaya nahibaw kong ipangkapoy mo.

0: Nakabatikod kong gani na ra ka natan-aw na ko diha sa Center Meron ni Sakinen. Doon na kayo gusto isulti?
1: Said celebrity beauty salon.
2: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said celebrity Kojic soap?
3: Ano yung magandang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
2: Ah, okay.
3: Unya, ako ang gayon nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
2: Wow.
3: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
2: Oh.
3: Mula, pag-testing na

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Service.
3: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa SED Celebrity Kojic Soap?
4: Ano yung magandang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
3: Ah, okay.
4: Unya, ako ang gainan nga, kontento naman ko sa imong itsura o sa imong color.
3: Wow.
4: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka ba daot?
3: Oh.
4: Wala, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duha na noon, eh.
3: Ah, mo ba?
2: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.
5: Radyo Magbating.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo.
2: Radio Magbating.
3: Assalamualaikum. Una, tingnan mo natin gaano kalaki ang China noon. Nakuha mo ang China, walang giyari yan ha. Venus na pinasok ng politiko. Kung tatandaan nyo, yung Manchurian candidate, yun pala, gusto na sumapi maging probinsya ng China. Ito po yung country sa taas ng Korea. Sunod, yung Yunnan. Isa pong dynasty yan, independent country. And dumahina ang kanilang ang poses, pinasok po na kinuha nila. Isa, very prominent ngayon, ang nagpoprotesta. Before the United Nations, before any consulate in the world, ang Tibet. Ito po yung pinakadulong boundary malapit sa boundary ng India. Hindi po ang China ang malapit sa India, kundi ang dating nasyon o bansa na tinatawag na Tibet. Ito po ang bahay ng mga Buddhism. Ganun po ang Communist China. Totoo, two friendly forces, mapasok. Pati Kyrgyzstan, ang Muslim po yan, binasok din nila. Kaya pati yung Mongolia, nakuha din nila yung gitawin lang yung Inner Mongolia. So, tingnan po natin ang China, ang kanilang boundary, ang Great Wall of China. Hanggang doon na sila. Pero ngayon, lumaki na sila. Sila ang lumagpas, sila ang kumuha sa mga mahinang bansa. Why did I explain those countries that were taken by China within a war? But ito pong dagat na pinag-usapan natin, ang tawag dito ay China Sea. Kaya sabi nila, Kumo, pangalan lang, amin yan. Halos inangkin nila yung tinatawag nilang 9 das. So, from the edge of the Philippines to Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam. Noong araw, panahon po ni President Ramos, nagtayo silang mailangit na kubo para daw makapahinga yung kanilang mga isda. Ang tawag na nila mga isda ay isang mga isda, isla, tayo kubo. Niya pa pinayin niya sa isang grip. Tandaan yung mga, hindi ko lang matandaan yun. Tapos, naging at the Crystal Island at ginawa pong naging permanent military base ng China.

0: Mesmo em Cidadão, município no meio de Michaels, yun po ang natawag natin na Kalayaan Island. Kalayaan Group of Islands. At ito po ay matagal na. Through President's Decree, isa ng munisipyo. So, baka sa ngayon, meron na pong mahabang manway. Pero ngayon lang. At medyo ginagawa ng moderno ngayon. Tapos, gusto nilang kunin itong Scarborough Shoal. Ito yung panahon ni President Estrada. Kaya lang, medyo mautak si Estrada. Kung hanap siya ng lumang barko, yung Atuya Siena Madre at Ciudad San Jaron. Kasi yung Scarborough Shoal po, mga bato yan. Pag high tide, di makikita yung mga bato. Pag low tide, lumalabas po yun. Kaya ang ginawa noon, at tandaan ko yun, because I was a member of cabinet, address as a matter of fact, I suggested that. Yun. Inayos muna yung RPSM Madrid para tumagal. Yun po ang nilagay doon sa ibabaw ng mga bato. At nilagyan ng mga sundalo at ang ating bandila. Naging permanent military post po. Kaya, nag-adventure na kay President Estrada. Kaya kung ako tatanin nyo, isa yun sa mga rason bakit natanggal si President Estrada. Kaya, alam naman nyo, after President Estrada, for 9 years, naging friendly na naman, yung sumunod na gobyerno, GMA, sa China, isipin nyo mabuti. Ilang artificial island ang nagawa ng China sa loob ng ating natawag nating economic zone. Kaya lang, umabot pa kay President Ninoy Aquino, noong grabe na pumapasok talaga sa ating mangos, makikita ng ating mga isa. Saan ba tayo pumunta sa Permanent Maritime Court at doon tayo nagsamba ng reklamo contra China? Ang China po ay member din ng UNCLOS. Pumirma din po sila. Tayo rin ay pumirma. Pero ang China, minabuti nilang hindi humarap doon sa Admiral Court. As the record shows, noong 2016, July 12, panahon po ni Duterte, lumabas po ang decision, panalo tayo. Ang problema lang, yung panahon ni Duterte, meron po siyang mga salita at sinabihan niya ang mga Coast Guard, Navy na huwag lumapit sa mga barkong China. Yun po tayo nangyari. At napak, marinig naman natin yung mga official statement ni Commodore Cariella. Kaya, tayo dapat magpasalamat sa administrasyon nito. Kung si Duterte binaliwala yung pagkapanahon natin, si President Ferdinand Edelin Romano Marcos. Binigyan niya talaga ng pansin ang pagpapanal natin. Kaya, pinuntahan niya yung mga traditional leaders ng United Nations, America, Japan, even South Korea, Canada, Australia, India, pati ng EU at United Kingdom. Medyo tayo ay isasabi, may batas. That is no United Law of the Sea. UNCLOS, United Nations Law of the Sea. Pero, banal na tayo, yung China, hindi nire-respeto. Ang gusto pala ng China, side talk, walang kaswat, gusto lang niya, kausabi tayo. Siyempre, tayo ay hindi dapat mag-usap sabagkat panalo na tayo. May decision na atin niyang exclusive economic zone. Kaya dapat tayo mga Pilipino ating suportahan ang magiting na panindigan ni Presidente Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Kita ninyo, meron nagbigay tayo ng EDCA sites doon mismo sa dulo ng Palawan, Malabak. Meron ng doon kasi kumisang dadaanan mga barko China pumuntang Pacific Ocean. Ngayon, gumagawa rin ng isang airport seaport doon sa Batanes. Kasi mayroon ding labasan doon between Taiwan and Batanes. Now, what is the logic of this? Pinapakita natin, maski maniit tayo kumpara sa China, dito tayo basta-basta magpapatalo sa kanila. We don't want to be bullied. To quote the president, he said, not an inch of our territory will be given to any powerful nation. Lumalaman natin, presidente. Kaya lang, ang problema sa ating Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas, ang nakakaramdam lang sa problema ng West Philippine Sea, yung may provinsya ng Palawan, provinsya ng Mindoro, yung Zambales, Bagaslan, yung nakaharap sa West Philippine Sea. Kasi nakikita nila kano kalapit yung mga barko ng China, paano pumapasok. Yung mga research vessel pa. Kaya nga, ako'y natutuwa na itong pumasok ang Amerika, bumalik sa ating kadagatan. Ito malalaking bansa sa katulad ng Australia, Canada, Japan. Ang Japan, ilang destroyer ang binigay sa atin? 5, 6 na yata. Parang order pa natin ng Brahma missile sa galing sa India. Hindi umbili ito Brahma missile. Long range po ito. Abot-abot masisang dulo ng China po. Kaya, nagiging modernized talaga ngayon ang ating armed forces of the Philippines. Isa nga nakaka-visit, there was a time I was in Zamora City. Bah! Dumaan ang barkong banggiran ng China, ayaw ko saan pumunta. Dumaan between Basilan and Zamora City. Siguruan nila, Ewan ko lang kung may permiso ko at. Pero dapat dyan, ay lagyan din ng isang base militar ng EBCA. Para kung dyan papasok yung mga Chinese vessel, alam din nila na meron silang katapat dyan. Hindi lang Cagendoro, kundi dyan din sa ito yung Basilan, Zamboanga. Bakit ba gustong kunin ng China ang West Philippine Sea? Kung tatandaan nyo, meron po tayong isang oil rig dyan, yung tinatawag ng Malampaya. Pero, nadiskubrehan po ng mga siyentipiko natin at mga iba pang siyentipiko na malaki pa lang naman yan. Maabot pala ng $30 trillion ang laman ng West Philippine Sea. Pero pa sa mga isda, iba pang mga laman sa dagat? Sa oil and gas lamang, meron ng $30 trillion. Ibigay ba natin sa China yan? O magpapadya na sa China yan? Para sa akin, hindi pwede pagkatulong ng China. Kasi may decision na binubuli pa rin tayo. Magpapadya tayo sa mga bansang pwedeng pagkatulaan. The countries that we can trust. That, to my mind, that is the kind of partnership that should be done with respect. Dapat may respeto. Kaya, lalo na mga kabataan, dapat isipin niyo mabuti na sa daming mulaki kay President Estrada. Si President Estrada naglagay ng barko para hindi makapasok yung mga komunista sapagkat yung mismong barko ang RPS Sierra Madre ay isa ng parang outpost ng Pilipinas. Merong mga military at may badila ng Pilipinas. Kaya lang yung ibang presidente nagsabi, huwag nang i-refer yan. Ibig sabihin, alam mo nyo, yung bakal ay nagkakaroon din ng kalawang. Pag nagkalawang yan, makakabutas-butas yan sa masisirang barko. So, ang suggestion ko dyan, gumawa tayo, Mendez, andyan ang ating mga kakampi. Kumuha tayo ng artificial island. Anyway, the United Nations will support us. Except for a few who are allied with China. But the bigger portion of the United Nations and the big ones, especially the United States, Canada, Australia, Japan, United Kingdom, Germany, France, and the EU countries, so India, would definitely help us. Hindi po tayo lumalagpas sa ibang bansa. Yun lang pong sarapan natin. Yun lang inaangkin natin. At sana naman, kung umpisa na ang paggawa ng mga rig, oil rig, ay suportahan tayo na bansang malaya na hindi yung mga sakit na bansa na gusto kunin ang kayamanan ng ating kadagatan. President Marcos is doing his best to save our wealth, speaking of $30 trillion. That is ours. That is the wealth of the Philippines. That is for the Filipinos. And it should not go to China, because that is within our territory. As a matter of fact, even the Permanent Arbitral Court of the United Nations supported our claim on this area. Wala lang po ninyo yung teritoryo ng Pilipinas bago pag-umbisa yung Treaty Paris, panahon pa ng Espanyol. Pati Guam, sakop ng Pilipinas yan. North Borneo, sakop po ng Pilipinas yan. At may isa pang bansa na malapit dito, maliit lang, sakop din ng Pilipinas. Kaya lang, in 1898, yung tinatawag na Treaty Paris, hindi tayo kasama sa usapan. Kaya nagkaroon naman ng Philippine-American War. Nagkaroon ng ang mga Kastila ayaw sumurrender sa Filipino. Kaya minabuti nila sumurrender sa mga Amerikano. Doon mismo kung inatake na ang Intramuros. Pero sa lahat po ng probinsya, except Intramuros, pinagwawalan tayo ng Amerikano, huwag kayong matake sa Intramuros, kami atake dyan. Yung pala, meron na silang usapan. Hindi po independent sa ginawa natin. Ginawa tayong territory ng Amerika. Kaya nga kumisa, may mga Pilipino nagsasabi, bakit hindi pa tayo ginawang state? Bakit ginawa lang tayong commonwealth? Ha? Kasi kung ginawa tayong state ng Amerika, into one state, hindi. Maski Bisaya ka, Tagalog ka, Amerikano ka, kailan talaga, yung panahon na yun, marami na mga illegal Chinese sa loob ng ating bansa. Siguro yun ang isang rason. Pero, ang harapin natin ngayon, ang ating hinaharap na problema, ang pagbubuli ng China sa ating mga naval boat, Coast Guard vessel. Pero, mabuti at meron tayong matapang na presidente na hindi na papakita ng takot sa mga insek. Hindi na papakita niya ng taong leader nato. At tama siya. Kasi kung ang laman ay $30 trillion, aba, kumba, ibang utang natin ngayon. Wala yan. Kayang-kayang bayaran. At ito mga bata ngayon, sila makikinabang sa nakatagong yaman na yan. Ako ngayon nagtataka sa komunistang China. Pati Taiwan inaangkin nila. Taiwan was never part of China. Ang mga original na tao dyan, ang mga katutubo dyan, ang lahi niyan ay katulad din ng mga tao sa Batanes at Cordillera. Kaya hindi lang masasabi, as mapak, it was part of the history of Spanish rule that China was part of the Philippines, I mean Taiwan. Ang tawag po sa Taiwan noon ay Formosa. Kaya lang naging sakop yan ng Japan. Hindi po China at Japan. Ang mga may edad na tao dyan sa Formosa, Taiwan, ang salita po nila ay Nipongo. Kaya lang, Nung natalo ang Japan sa Amerikano, at nung natalo si Chiang Kai-shek, si Mao Zedong, yung gobyerno ni Chiang Kai-shek ay doon po nilagay sa Taiwan. Yun isang yung isang gabit o kwintang. Kaya yun ang pong claim, yun ang claim ng China na it's part of Taiwan is part of China. When it took it back, it was only an exiled government. The exiled government ang pangalang umul.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta.
0: Radio Magbang King. Instead of just a few days ago, we were trying to end this Carver show with the hundreds of Lutinians. And this kind of our allies, maybe they're able to again conquer this collaboration. So I think members of Congress, senators, instead of coming up with money for flood control, etc., they should allocate money to make an artificial island in this collaboration to end all this irritation being done by the Chinese. So my friends, it's high time also that our young people should know the importance of the West Philippine Sea. So the next portion will have a question and answer portion. MDSK.

0: No, ay, doon tayong shot up ngayon, no? Yan lang, sa sobrang haba nito. Oh. Hmm. Yung mga suki na din mga viewers palagi, katulad ni Nundung Garcinis ng Kwanto, ng Bayo, ni Lolito Emplio, dito yung konserto ng Lakewood, yung kaibigan ko si William Valdivesa, partner ko ito, at si Yor Candia. Dahil pong na nag-shout out sa atin, may taga Cebu City, Del Santo City, again, Or City, Iligan City, Puerto Princesa City, Tagbilaran City Bohol, Tagbilaran City Bohol, Ipolog City, Cebu City, Usabi City, El Salvador, mga sugi ng Salvador, Valencia Bukido, salamat naman at nakinig kayo. Special natin ito si, maski wala tayong oras, si Joseph Sato, Sophia Taong, Ivy Macaso, at si Angela Madlos ng Valencia. At sa malay-balay naman, si Maria Annabel Hazareno, Jan Padualo, at Jablin Manzanto, at David Lindaban. Pasensya na po sa iba, mga taga-Samoa City, Lanao Norte, Likod, Tamina, naku, tatlo pages pa ito. Salamat po sa inyong pakikinig. At magandang gabi eh. Tingnan po ninyo sa Facebook page natin, Tony Cerillas, at sa ating aham ko. At pakinggan nyo ito sa DXA 106.3 Bell FM at DXBJ 756 Radio Magting AM. Sabi nga ni Justice Tiangke, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Kaya itong mga nangyari ngayon, huwag niyong kalimutan, lalo na yung mga nagnakaw ng pera sa ating kaban. Maraming salamat po at magandang gabi. Salamat.
1: Radio Magbating. Oras, alas 6 y media. Radio Magbating.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
1: Rad-
7: Radyo Bagbag King.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyamglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. Tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang paladudunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating numerong 0969-226-9623. Yung ating numerong numero, mga kaibigan. At ating numerong ikwento ang ating po namang karanasan sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee.

Tawag po kayo sa Adibo naman yan. Numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa Adibo naman palatuntunan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numero na pwedeng po ninyong tawagan sa ating po naman pala, dudunan mga kaibigan.

0: At syempre, doon po naman sa nagtatanong sa atin ang ating po namang Facebook account, Rice Brand, mga kaibigan. Pwede po kayong mag mensahe sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan. Ito ang ating po namang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Juan, si Lily.
0: Ano pong pangalan?
1: Lily.
0: Okay po. Nanay Lily.
1: Nagtawag sa inyo noon.
0: Apo, taga saan po kayo, nanay?
1: Kalbayog Samar.
0: Kalbayog Samar. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lily?
1: 67.
0: 67. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Oh, pero noon, ngayon hindi na.
0: Bakit po?
1: Kasi wala akong pambili.
0: Ay, nako. Gawan po natin ang paraan, nanay. Sayang po ng pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Alam niyo naman po 'yan. So dapat po masimulan po natin yung may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Pag mayroon na akong pera.
0: Mhm. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula noon ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi marami na ako na napakinggan sa radyo nga na kakaupay, nakapagaling.
0: Opo. Nanay Lily, ano po yung iniindan yung karamdaman dati?
1: Ano, stroke ako.
0: Okay.
1: Tapos, ngayon hindi na ako nakalakad kasi nahulog ako sa agdan namin.
0: Nako, wala pong nag-aalaga sa inyo?
1: Wala. Ako lang.
0: Mag-isa lang po kayo.
1: Mayroon naman dito nagpapakain sa akin, pero nagpapakain lang.
0: Mm-mm. So wala pong nagbabantay sa inyo?
1: Ang apo ko, pero na panaylakad.
0: Lakwatsa?
1: Oo.
0: Okay. Sige po, nanay. Nanay, pag may pagkakataon po, ha, ituloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo. Kaya tumawag ako sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaya akala ko, wala na kayo dyan.
0: Mm. Bakit naman po?
1: Baka, sabi ko, baka wala na silang hindi na nakuan. Kaya marami nang isang taon na hindi na ako nakapagtawag muli.
0: O dapat po, nanay, ibalik po ninyo yung pagkikinig sa ating programa. Ibalik po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee para po kahit po papano maituloy po natin yung magandang kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na kayo po ay may iniin na karamdaman sa ngayon.
1: Oo.
0: Dapat po ituloy niyo po yun, nanay, ha?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Sige. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Marami ding salamat sa inyo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa.

Tawag nyo na po yan dito po sa ating palalundunan. 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyo tawagan. Tawag po kayo.

0: sa lahat po na nagtatanong kung saan po mabibili yung adin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 kasi marami pong mga queries ano po dito po naman sa ating programa. Marami pong nagtitext kung saan po mabibili yung adin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, pwede niyo pong doon sa mga nagtitext, ano po, mas maigi po kung itatawag niyo po sa amin para malaman po natin kung saan pong lugar kayo, para mabanggit po natin kung saan pong lugar po ninyo pwedeng hanapin yung ating, o kaya pagtanong yung ating po namang Rice Coffee, mga kaibigan. O di kaya pag-text po ninyo, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Mas maigi po kung doon po kayo mag-message, ano po, doon po sa ating live streaming, doon po kayo magko-comment. Hanapin po ninyo yung ating Rice brand na Facebook account. Tapos nandun po, i-add friend po ninyo kami. Tapos dun po natin ginagawa yung ating live streaming at dun po kayo pwedeng mag-comment. Ano po? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lance po ito ng Mindanao dito sa Pagadian City.
0: Lance po, tatay?
1: Opo, opo.
0: Pagadian City. Okay po. Ilang taon na po si tatay Lance? Ilang taon na po?
1: 59.
0: Okay po. Ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy po sa inyo, tatay?
1: Hinihingin ko sana sa inyo yung mga butika na nandito sa Pagadian. Pwede bilhan ng rice coffee.
0: Diyan po sa Pagadian. Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Pwede nyo ba itik sa akin?
0: Teka lang po. Titingnan po natin, tatay. Kung... Wait lang po, Pagadian. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Nakikinig kasi ako ng radyo kadaga tuwing gabi.
0: Okay po. Tatay, dyan dito po sa Jade Vine.
1: Station dito sa Pagadian.
0: Tatay, Jade Vine Pharmacy, RX Nian's Pharmacy, Butika Esther.
1: Hindi kayo makatext.
0: Hindi ko lang po alam kung may ano tayo, tatay, kung maititext po natin. Pwede ba natin maitext kay tatay? Try po natin. O tatay, basta po ito, South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: Hindi ko alam kasi yan eh. Ang alam ko lang na butika yung palagi kong pinuntahan yung butika ata.
0: Opo.
1: Yung isa lang, People's Drug.
0: Opo. Tatay, libutin po ninyo yung lahat, halos naman po lahat ng mga butika dyan meron ng ating rice coffee.
1: Yung dalawang butika lang eh, ang alam ko.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Opo, nakakita na ako.
0: Okay, alam niyo na kung ano po yung alam niyo na po kung ano po yung hahanapin kulay, po ninyo.
1: Kulay gintong dilaw na karton.
0: Tama po.
1: Tapos may meron sa meron araw doon sa taas.
0: Okay po, tama po,
1: tapos
0: tatay.
1: Tapos may parang dalawang hotdog.
0: Opo, tama po. Pharmacia McVie. Ayan po yung mga nandyan sa Pagadian. RX Nian's Pharmacy, Butika Esther, South Star Drug, Jade Vine Pharmacy, Pharmacia McVie. Ayan po yung mga butikang pwede po natin mabilhan.
1: Gusto sana ako diyan pumunta sa Kwan. Mga butika na yan, pero hindi ko alam yan eh.
0: Opo, opo.
1: Hindi ko matandaan kung sasakay ako ng Kwan.
0: Sige po, tatay. Sige po, at opo.
1: Hindi ko matandaan kung ano yung pinagsasabi mo ng butika.
0: Okay.
1: Ng mga pangalan niya.
0: Sige po.
1: Gusto ko lang maka-text back para kung hindi ko mahanap doon sa iba, pumunta na ako na sa iba, tingnan ko sa dito sa text.
0: Opo. Tatay, try po namin ma-send po sa inyo.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay.
1: Sige, salamat.
0: Balitaan niyo po ako kapag nakabili na kayo, ha?
1: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Maraming salamat po, tatay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige, salamat.
0: Sige, thank you very much po. Tayo po yung napapakinggan dyan sa radyo natin Bonpen. At sa radyo natin Buwak, Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Marinduque. Tsaka dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Hello po sa inyong lahat.

0: isang buwan na.
1: Opo.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Noong ano po, nung nagiginig po ako sa inyo, tuwing tanghali po dito naman po sa amin.
0: Opo.
1: Eh, napansin ko po na marami po siyang benefits po ba. Kaya yung sinubukan ko po uminom, nung ano ko po, yung sa likod ko yung laging masakit.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung sakit ng ulo ko, lagi minsan masakit ng ulo kasi minsan ay nag-u-depend po sa trabaho ko.
0: Mm-mm.
1: Yung po laging, nag-ano po ako, nagsubok po akong uminom. Yun, na ano ko, naramdaman ko po parang, saka yung parang umaan po yung gising ko sa umaga.
0: Okay.
1: Mang ano po, magaan po ang pakiramdam.
0: Magaan yung pakiramdam. Opo. So, na, kumbaga tatay, malaki na po yung pagbabago simula nang kayo po ay uminom ng ating rice coffee.
1: Apo, kaya po.
0: Very good.
1: Maganda
0: po.
1: Maganda po talaga.
0: Maganda, okay po. So, sana po ay ano, may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay.
1: Apo, kaya po. Nakakainom po ako ng tatlong sasi sa umaga.
0: Apo.
1: Tapos pagdating ko po ng minsan pag wala pa ako ng hapon, nainom po ako ng hapon, mga alasin ko pag-uwi ko.
0: Very good.
1: Pagka
0: po.
1: Bago po ako matulog, nainom po ako ng isang ano, sitting.
0: Tama po.
1: Yun po, maganda po sa katawan ng rice coffee. Maraming
0: salamat po tatay. At lagi po ninyong tatandaan na dapat po tuloy-tuloy. At huwag natin po putulin dahil yun po yung nakakatulong po sa atin. Kasi apo, cleansing nga po yung ginagawa po ng ating ano, rice coffee sa atin po namang katawan. Kaya po mas maigi po na tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po natin ito.
1: Apo, kaya boy.
0: Maraming salamat po tatay. Thank you so much tatay Jovan. Mag-iingat po kayo. God bless po. Apo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Kwento ang kalusugan pa rin tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating balado dunan. Itawag niyo yan. 0969-226-9623 ang numero. Pwede po ninyong tawagan sa ating balado dunan. Itawag.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Pepito Castro ng Madalag, Aklan po, Aklan Province.
0: Pepito, okay po. Tatay Pepito ng Aklan, okay po. Ilang taon na po si Tatay Pepito?
1: 46 na po.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi po, hindi ko pa nga po na subok. Hindi ko pa na ano, kasi ang problema kung saan dito magkabili sa Aklan.
0: Ah, okay po. Pero may iniinda po ba kayong karamdaman, Tatay Pepito?
1: Mayroon po. Yung gout arthritis ko po, parang hindi na po na, ano, hindi nagmagaling. Hanggang ngayon, may dito pa rin.
0: Opo. Ano po yung tatay? Matagal yun na po yung iniindang arthritis po ninyo?
1: Umpisa lang to ng 2020 pa.
0: 2020? Opo. So, medyo matagal-tagal na. Hindi nyo po ba yan napacheck up, napatingin sa doktor?
1: Napacheck up ko rin po, pero may mga gamot na inano rin sa akin. Nag-ubos-ubos lang, pero di talaga gwaling ng tuluyan.
0: Opo. Eh, dapat po kasi mahal may pag-iingat din po sa pagkain. Baka po tatay, patuloy pa rin tayo sa pag

0: kain ng mga bawal po sa atin, lalong-lalo na yung bawal po sa may arthritis. Baka po ganoon. Hindi naman kaya.
1: Siguro, mayroon din eh kasi mahirap buhay po dito sa Baguio.
0: Yes. Tama po. Saan po kayo sa Aklan, tatay?
1: Madalag po.
0: Madalag, Aklan.
1: Aklan po.
0: Aklan, okay po. Ang mga pwede pong mabilhan sa Aklan, babanggitin ko po sa inyo yung mga lugar, yung mga bayan, at sabihin niyo po sa akin kung saan kayo doon o kaya saan kayo malapit na pwede makabili po ng ating rice coffee. Altavas, Banga, Ibahay, Kalibo,
1: Banga,
0: Makato, Malay, Nabas, Namunsya, New Washington, Anumansya, Tanggalan, Tangalan, Kalibo. Saan po kayo malapit at Makato?
1: Sa Banga po at sa Kalibo.
0: Ah, Kalibo. Okay po. Kalibo?
1: Banga na lang po. Malapit,
0: Banga.
1: Malapit.
0: Okay. Diyan po sa Banga, J3M3 Drugstore, MR Pharmacy, St. Joseph Drugstore, tapos RA Imperial Pharmacy. Lahat po yan sa Banga, Aklan.
1: Ay, marami rin pala.
0: Yes, ito. Opo. Marami rin pong mabibilhan po. Actually, pwede po natin ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika na dyan po sa Banga, yung ating po namang rice coffee. Basta tanapin lang po natin, tatay, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun lagi kasi mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Nakakaawa po dahil nasasayang po yung pera po nila. So, ang hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Sa kadahilanan pong hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Diyan po sa karton, tandaan po ninyo ito, may larawan po kayo dyan na makikita na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin, tatay.
1: Opo.
0: Okay?
1: Ito po yung saktong oras ng pag-inom yan.
0: Yes.
1: Sumaga.
0: Opo. Ang pag-inom po niyan, tatay, wala pong oras. Kahit po anong oras. Pwede po kayong uminom ng ating rice coffee. Basta po makadalawa hanggang tatlong sachet po kayo o mahigit pa sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best na paghahanap po, pag-iinom po ng ating rice coffee. At opo, yung pong isang karton, may laman po yung 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po yun ng 180 pesos lang per box. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee o mahigit pa. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Kagaya po ng napapakinggan po natin na mga testimonya ng ating mga kababayan, kung ito po ituloy-tuloy po natin iinumin at araw-araw po, tatay.
1: Opo, at saka may insomnia din po ako. Hirap ako sa pagtulog.
0: Yes. Opo, isa po yan, tatay, sa pwedeng...
1: Kayat na po.
0: Isa po yan sa pwedeng matugunan ng ating po namang rice coffee, tatay. Yung insomnia po ninyo. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Salamat. Talaga po, akala ko alas 7 lang po ng... gabi lang makatawag po sa inyo.
0: Maraming salamat po,
1: salamat,
0: tatay.
1: Po
0: at sana po,
1: po
0: sana po ay ituloy-tuloy niyo po at kapag kayo po ay nakainom na, tatay, ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: God bless po.
0: Bye-bye po. Ang kaibigan, si Tatay Pipito ng Aklan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating paladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. masarap na healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Radyo Magbating. Oras, alas 7:30.
3: Radyo Magbating. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heraon Prausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware, Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware, Purok Upo 1, Balintawak, Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga sa awan ni goiter. Ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. Onya try tinuod magid siya diay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
11: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
5: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Zed Liniment, no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa panahon karon, sayon lang kita atakihon sa mga panuhot dala sa daotang hangin nga musulod sa ubang parte sa atong lawas. Si Tatay Beltrano Palulay ang usa sa makapamatuod sa epektibo sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong paminawon ang iyang kasinatian.
3: Mayong buntag, sir. Mamaliw ko si mong pangalan, sir.
4: Ako, si Beltrano Palulay.
3: Sir, nahibawaan ako nga every other day ka magpalit o bilabilang haplas dere, ah. Unsa man yun mong ipamatay si mong lawas dahi, sir?
4: Ang akong lawas, pamatay nga ako ng minhod, tiil o paa.
3: Paggamit mo sa bilabila haplas, unsa may nabag-o sa imong sakit nga minhod, imong kamot o tiil?
4: Kwan, ang akong lawas na okay na. Presko na ang kalawasan ako, nag-haplas ako sa hapya sa bilabila. Sa wala pa yung nakasuway sa herbal bilabila haplas,

0: ang makapamatuod sa kaepektibo niini. Busa, palit na sa inyong mga suking butika o kamudiha, sulay na. Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.
1: Good evening, Lotto Philippines! Ready na ba kayo for another night of Lotto Good Vibes? Game time na tayo! Welcome po sa 9pm edition ng PCSO Lottery Draw ngayong fun-filled Monday, August 24, 2026. New week, new chances, at new exciting moments. Kung kaninang 2pm and 5pm, naghatid na ng excitement ang 2D Lotto at 3D Lotto, mas marami pang games, mas marami pang chances, at mas exciting na cash prizes ang naghihintay ngayong gabi. Right, Jerome? Good evening sa'yo.
2: Good evening, Jasmine, and good evening, Lotto Philippines. That's right, Jasmine, we will kick off this new week with big dreams, positive vibes, and exciting possibilities. Kaya saan man kayo naroroon, stay tuned and stay with us on IBC 13, DATV, and our official live streaming channels. Dahil tonight could be your night. Who knows, baka ngayong gabi na pala matutupad ang pangarap ninyong maging Lotto Millionario.
1: At hindi lang winning moments ang hatid ng Lotto. Habang naglalaro tayo for a chance to win exciting prizes, naglalaro rin tayo para sa kawang gawa. Bahagi po ng inyong ibinabayad sa bawat Lotto ticket ay napupunta sa ating charitable programs and services. Kaya naman, may chance na kayong manalo, sigurado pang nakatutulong kayo sa kapwa nating Pilipino.
2: And while we're having fun and playing for a cause, let's always play responsibly. Lagi pong tandaan na only 18 years old and above are allowed to play any of our games. At sa ating mga kalaro, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. As we always encourage everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, roll call na tayo ng mga makakasama natin sa pagpapapremyo. Let's welcome some of our Lotto players who will witness our 9pm draw. At present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: To ensure fair chances of winning for all our Lotto players, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. Para sa naging kaganapan kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto fans, let's turn up the excitement! The draw is about to start! Numbers nyo na kaya ang mapipili?
1: Aalamin na natin ang sagot dyan, kaya naman, tickets ready! Energy up and eyes on the screen! Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog. Sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas, naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Badbadín.
1: Oras, alas 4:30.
2: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
3: Ang sobra nga pagkaon sa mga parat ug mga pagkaon nga taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika makahatag og pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayud nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon, ilabi na ang pagpili sa mga gulay ug mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Daghan ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kada tong 2021 hanto karon liguna kong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usay kaniya akong tiil na hubag-hubag, usay sa akong gamay sa heart, nakatabag siya sa akong panglawas. Kay kung wala ning Bilabila, dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantong karon, kumintin ako kayo. Kung wala ning Paragis Bilabila, di sa dyan akong lawas. Kay maura niya nakatambal. Kay nagkuhan ko sa bantambal, di may mahuyan sa akong lawas. Kiniran nakatabang sa kuha. Aray ko, Palma, liberty.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule, sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa.
5: Malarat may lang. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
6: Dili.
5: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
7: RMN Production Center. Budalit ka rinyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
8: Paidigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktang sa tadin mo!
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo!
5: Silang ko!
9: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
9: Unsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo

0: Good Bold Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bud-bud og bibingka!
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang administration, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanangili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit ko ba, marag makapuhol gani, kaya magsila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luha kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luod akong kutukuto. Normal akong pagbawa, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, itong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak, sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil. Kasi magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ina-plusan na ako. Pag-a-plus na ako, ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Basta may nga daw, may gabi, may gabi, may ganda na itong tanan. Ay, mga higala, niya na sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano, o ban sa among gwapong technician, si Lloyd Gabbiana, ang pinakabatan o namong artista, bagong artista. Ito, si umabot ni musikat ni, mubiral naman ni. Bueno, mga higala, unas na magpasalamat mig ko sa among mga bossing. Salamat kayo sa inyo nga gihatag namong gamay pahalipay nga kinasingkasing. Salamat yung gayo. Huwag yung masa Paragis Bilabila Herbal Capsule o sa
1: Paragis Bilabila Plus o Herbal Capsule o sa coffee.
0: Maratol mga nakadawa na kang bonus. Maratol na mga bueno, mga ikala. Okay, salamat kayo sa nano. Os mo na mo, salamat kayo na mo sa nga to sa mga bossing. Huwag kita may pasagi. Salamat yung kayo. Bueno, mga igala, atong minumduman ang mga nangagi. No? Wa may mutang ang atong bida nga si Jigo sa pag-unawna kung unsaon sa pagtabang sila si Reyna, Reyna Tara, ang duwindi. Reyna sa mga duwindi nga matarong. Kunya samtang sila si Bugan at Lalat, naghuna-huna kung unsaon sa paggasto niya sa ilang madawat nga ganti. Pinuntil nga brilyante sa Bulawan. Unya sa laing bayan usab malipayo na kayo sila si Haring BBT ug sa asawa nining si Kukak. Kay plansado na ang ilang makurakot pinagi ni kanhing Senadorius. Senadorius Raptuto. Nga ako'y sinaligan sa ilang panudlanan sa pinansyal karon. Unya balik sa atong bida nga si Jigo dito sa ilang kwarto. May kalit lang nga nanuktok sa putahan. Ingon ining ni Tabo, may kalah. Niya na yung nasumpan ng atong sugilanon. Burbod o bibingka!

0: Hanong Duwendes. Lisod kyo da nga tong kahimtang karon. Gumikan sa grabing korupsyon ining atong gingharian karon. Apan sultihan ko kamo. Kung walay korupsyon ning atong gingharian, hayan! Haya-haya sa atong kahimtang karon. Tiri kabus sa atong gingharian sa bahandi. Gani, naghinobra kini. Apan dito lang paingon sa ilang mga pulsa o paol ang mga pinuntil na bulawan o brillantes. Buhong o nanambok ang ilang mga kaalyado. Ilabi na ang ilang mga kongresmanos o senaturos. Lamurok na kaayo o aping. Himos na kaayo. Gumikan sa naghinobrang bahandi nga ilang gikaw-kaw. O gani! Plano na nilang palagputon ko. Isipray na ning atong gingharian. Aron wa na'y mubabag sa ilang mga plano. Musugot ba ka mo? Nga ma-impeach ako nga inyong reyna? Kung mao, hangyoon ko kamo. Magtinabangay kita. Aron manupag sila's ilang mga salaod.
1: Ayan bi, ayan bi! Ayan bi, ayan bi!

0: daan pa ko ba'y jigaw?
1: Noong sa?
0: Nga, kanakita man na to ang langgam ng tabian ni Esop si Tukoy. He, no? Ayala. Uy. Uy. Alo?
1: May nanuktok sa saputahan.
0: May nanuktok na saan ba'y jigaw?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, bas panto siya karon may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natan sir.
7: Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko, bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bilabila, barato ra, haplas Bilabila, tinood yun, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga haplas yun, Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
8: Siya katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
8: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh, jabiti. Kani ko, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
8: Haplas niya. Haplas sa paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
5: Tagaasa?
8: Takan, upper limatok.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw kagun?
8: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Nibalik si Tukoy.
10: Abihan na kumpultahan.
0: Kitang duha gihapon, may jigaw.
10: Oh, dali, dali.
0: Oh. Kuyo kita pirmigyon.
10: Nakas ka na.
0: Oh. Nibalik lagi ka. Oh, di mao.
10: Ray Natara, ikaw ko na.
11: Nag-istorbo ko ba ka mo, Jego? Nonoy?
0: Oh, wow.
11: Gusto kong ikasulti ka mo.
10: Dayon, Reyna, tara.
0: Dayon, gari. Reyna, tara.
11: Kung mahimo, sunod mo na ako. May gusto kong ipakita ninyo.
0: Oo, Reyna, tara.
11: Tana.

karon ang akong suot gayong ikagaw nga Congressmanos. Si Congressmanos 10-10 Romuldes.

0: intang paagi aron kalikayan ang civil war.
1: Unsa to, Reyna Tara? May lain pang pamaagi?
2: Ang unsa man, Reyna Tara?
0: Nga manaog sayang pwesto, isip hari si Bibiti.
2: Unsa?
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Tuno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa di ang nagspotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mukalit na pud ko ni ginagmay ra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kog inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita nimo nga probid ang tested jud ang kapitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila capsule.
3: Probid and tested gayud ang pagmaintain sa Paragis Bilabila herbal capsule kay si Tata Tuno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.
2: Radyo Bagting.

0: Kasimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagtingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
1: Alas 5:08 na mga kabagting og kabalkada sa maing buntag ganatong tanan. Sumabot sa CBS sa Radyo Bagting og Bell FM sa mga naka-tune in sa anda nila nga mga radyo na inig buntag. 106.3 Bell FM og 756 sa dial sa inyong mga radyo. Sa mga naka-download na sa Radyo Bagting app, mainoon para makapaminaw mo sa AM og FM. Mapan kung wapa, adto ra ka sa Play Store. Slow ka lang ng Play Store, diha rin pangita ay search diha ang Radyo Bagting. O hiya, kung magawas ng Radyo Bagting, i-download na yun. O gumag-download, pwede naman makapaminaw sa AM o FM. Pero kinanglan nga doon na mo data o diba ka-connected mo sa internet. Pero kung nagaling na mo sa mga social media, pwede ka ayos sa Facebook Live sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment ang doon ka mga official nga mga Facebook pages sa Radyo Bagting o Bell FM. Olga, ingon man, welcome din itong pagpanaguban sa mga sayo kay nani kay si kay padayon lamang ang importante diha nga nakalitok na mong pagpasalamat sa kahit saan ay pabutang nga pabutang panahon kanin mamahimong ulahin na ang tanan. Anya kato mga nanagbiyahe, naglatas, amping kato mga sayo kayong nin kanaog silang panimalay kay naghimo na sa mga gimbuhaton. Basta ka nang matarong lamang ang mga gimbuhaton ha. O ganagkadaiyang sektor sa katilingban ining mga panahon na may buntag ganatong tanan. Kami na usap sa Baganyan Broadcasting Corporation, labi na slanog sa bagtingan mutunol sa mga balitang impormasyon. Ikan sa technical team, lahos na nga sa mga bagting reporters ni Ining Buntaga, busos sa Dingo Kabulkadas, oras sa alas 5, Jess na.
0: BBC Headlines.
1: Ani ana mga ngaysayran ni Ining Buntaga, standby kabagting og kabalkadas gumikan kay 106th Infantry Battalion sa Zamboanga, Sibugay, gipadala na sa BARM alang sa election security. Dagang pang headlines, katunga sa Iligan City wet market gitupsan sa kalayo kapin 160 ka stall na apektuhan. Dagang pang headlines, barangay kapitan sa Banawag Sultan Kudarat patay sa pagpamusil. Sa pikas bahin sa mga balita suspect sa pagpayuhot o ginadiling drogas dakpan dito sa lungsod sa Lapu-an. Sa pikas bahin pagayon, kanhing rebelde sa Zamboanga del Sur nakabaton og bag-ong kinabuhi pinagi sa reintegration program sa DSWD. O gingon man na kutsilyo na kumpiska gikan sa estudyante atol sa hugot nga campus inspection sa Zamboanga City. Dugang pang headlines sa mga balita, 3.2 million nga ginuduhang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City usab. O galakip na ni ini mga kabagting o kabulkadang sa update sa lakad sa panahon bagyong Obet. Hingpit nang ni Bia sa nasud samtang laing duha ka bagyo padulong gibantayan sa pag-asa. Apan nagi katahong Obet nga kinibitong mga bagyong ato ang angayang atangan o unsa po'y nakapekto dinhi sa atong dapit mga kabagting o kabulkadas. Sa dugang pang mga headlines sa Zamboanga del Sur mag-uuma nga pinangita sa balaod sa Mulave dakpan dito sa Oroqueta. O gaduha ka age o high value individual target sa kote sa drug buyback operation sa barangay Napulan. Mga headlines kito sa mga balita guban pa mga kasayuran din nilamang sa itong pagpanaguban ngayon man ang BBC Bagting Balita or BBC News at ang sayuran ka ng tontorog update ikan sa merkado. Plastar na mga kabagting o kabulkadas. Agos Bagting, this is Vanessa Cagas, Tumakmon. Dito maglangay, una-una tong update gikan sa kahimtang sulakat sa panahon. Gumikan kay bisan pa matuod si bagyong ubit, hingpit ng Nibiya sa nasod. Napamaylaing duha ka bagyo nga padulong o gibantayan sa pag-asa. Ani ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
2: BBC Weather Update. Hingpit na nga nakagawas or Nibiya sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Obet, din kini ang wala nakahatag og dakong nga epekto sa nasod tungod kay ang gipunteriya sa nasangpit nga bagyo mauman ang karagatan. Nasayran nga nakasulod day ang nasangpit nga bagyong si Obet kagahapon sa buntag og Nibiya raw sab kini pagkagabi na naalas 9:30. Oga sa kasamtangan, ananalamak niya sa gilayon nga 1,310 kilometers sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Dala paghihapon ay nagikusgon sa hangin nga mukabat sa 156 kilometers matag oras og ang paghapak niya sa kayutaan nga mukabat sa 190 kilometers kada oras. Samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometers kada oras. Sa kung ugaling wala pa unta nakabiya ang kining nasangpit nga bagyo, posible matud pa unta nga mahimo kining usa ka super typhoon apan may nalamang gani kaya hingpit kining nakagawas o gawala kining padayon na diri sa tuang nga nasod. Apan bisan pa man tuod nga hingpit na nga nakabiya ang nasangpit nga bagyo, apan do na paghihapoy laing duha ka bagyo nga gimonitor karon sa pag-asa nga naa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasangpit nga mga daotang lakat sa panahon, gitawag kini nga si Tropical Storm at Sunny o ingon man si Tropical Depression nga si Ginari. Ang nasangpit nga bagyo kini si Ginari, kini ang si kanhing bagyong sineneng nga karon padayon paghihapon nga makaapiktar sa nasod. Matud pa sa pag-asa nga si bagyong at Sunny ang anak niya sa gilayon nga 1,770 kilometers sa may sidlakang bahin sa northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 65 kilometers kada oras o ang paghapak niya sa kayutaan nga mukabat sa 80 kilometers kada oras samtang kini ang naglihok paingon nga to sa aming sidlakan sa gikusgon nga 10 kilometers kada oras. Samtang ang bagyong si Ginari o ang kanhinga bagyo nga sinining anakin sa gilayon nga 665 kilometros sa Maitbayat, Batanes. Dala paghihapon ni ang gikusgon sa hangin nga mukabat sa 46 kilometros kada oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat o sa aba sa 75 kilometros kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros kada oras. Matod pa sa pag-asa nga nining kasamtangan padayon nila kini nga gimonitor kun ugaling nga hingpit wa kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan ang nasangpit nga mga bagyo puruhan do na matod pay posibilidad nga dili usab kini makasulod sa PR o gaingon man bisan pa man tuod nga ang nasangpit nga mga daotang lakat sa panahon ana pa kini gawa sa PR apan karong panahon na or karong adlaw dili paghihapon usab kita luwas sa mga kalit nga pagbundak sa ulan. Tungod kaya doon na paghihapoy presensya ni Habagat nga kini ang direkta makaapiktar sa Metro Manila, Ilocos Region, sa CAR, lakip na usab, sa Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal o pipila kabahin sa Luzon. Samtang ang Mindanao, apektado usab kita sa localized sa thunderstorms nga kini ang gitudlong nga mo hinungdan kun ngano nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan nga tong masinatian nga dunay posibilidad nga mulungtad og usa ka oras ang gidugayon hinungdan nga nagpasidaan paghihapon ang pag-asa ngadto sa publiko nga mag-amping sa kanunay labi na kadto mga nanimuyo sa mga low-lying areas prone sa mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta nga magmaigmat sa posibilidad nga masinatian mga pagbaha sa higayon nga dunay masinatian nga pagbundak sa ulan. Samtang sa pigas bahin hunas og tawo sa Pagadian City karong adlaw isip giya sa tuang mga mananagat diri sa Tacbayan sa Pagadian. Pitsa 25 na kita sa buwan sa Agosto. Kona diin, alas 4:19 kaginang kadlawon, 1.6 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 11:08 ang takna sa buntag, 0.2 meter ang giladmon sa tubig.
3: Subling utaw, pag-alas 5:15 ang takna sa hapon, 1.4 meter ang gilad mong tubig. Subling munas, pag-alas 10:46 ang takna sa gabi, 0.4 meter ang gilad mong tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5:38 karong buntag, o musalo, pag-alas 5:57 sa hapon. Bagting 17, Flores, Afima, Sibel FM, Murad, Bagting.
1: 106.6 Radio Magbating. Ating kompletong detalye labot sa update sa kintang salakad sa panahon, mga kabagting og kabalkada sa bisan pa man tuod og nigawas na obet. Ano na pagyapoy lang duha ka mga gibantayan mga datong lakad sa panahon. Sa gyapon magamping ta og maniit tas kintang salakad sa panahon aron dila gilayon usab kita nga makahimuglakang sa paghiklin sa tuang mga pamilya o gaban pa mga kahiyupan, mga kabagting o kabalkadas. Ayan, alas 5:18 na sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon tabuktang at sa mga nakalap ng kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Ini ang may kalabtanan sa 106th Infantry Battalion sa Zamboanga, Sibugay. Gipadala na sa BARM alang sa Election Security. Ani ang detalye sa maong balita.
4: BBC Live Report. Gipadala ang 106 Infantry Tig Panalipod Battalion gikan sa Zamboanga, Sibugay ngadto sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM aron modugang sa seguridad alang sa 2026 BARM parliamentary elections. So wala pang itugyan sa ilang assigned areas, gipaygayon ang send-off ceremony alang sa mga sundalo. Gipainumduman sila nga magpabiling propesyonal, disiplinado, patas ug neutral sa ilang pag-atiman sa election security. Samtang mga sundalo gitahas sa pagpanalipod sa mga komunidad, election-related facilities o pagtabang sa pagtubag sa posibleng security threats. Gididan usab sila sa bisan unsang lihok kamahimong isipon nga pagdapig sa kandidato, partido o grupo. Kabahin sa mas lapad ng security preparations ang deployment, diin nagtinabangay ang Philippine Army, Philippine National Police, Commission on Elections, local governments o community stakeholders, aron masiguro nga ang mga botante makaboto nga luwas, malinawon o walay pagpanghadlok. Ang 2026 BARM parliamentary elections, usa ka importanteng lakang sa political transition sa Bangsa Moro. Tungod niini ang neutralidad, disiplina o pagsunod sa balaod sa mga security forces, giila ang importante aron mapalig-on ang pagsalig sa publiko sa electoral process. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Alas 5:20 na mga kabagting og kabalkada sa dili pang commercial break. Dugang pang mga balita og may kalabtanan ni ining kutsilyo nga nakumpiska. Ikan sa kasudyante atol sa hugot nga campus inspection sa Zamboanga City. Ito, doon na ginay mga kanabitong hugtanon nga mga nagitawag na itong paghiling inspection ito sa mga bag sa mga estudyante kay lisod na kayo. O mamahimo na pong ulahi ang tanan na natong seran gining mong balita ni Bagting 29 Cyril Onyot Lirazan.
4: BBC Live Report.
5: Nakumpiska ang kutsilyo gikan sa usa ka estudyante atol sa hugot nga bag inspection og security check nga gipahigayon sa usa ka unibersidad sa Zamboanga City kagahapon sa buntag Agosto 24, 2026. Base sa initial nga imbestigasyon, gingong gamiton unta sa estudyante ang kutsilyo alang sa usa ka outing o group activity uban sa mga classmate o wala kini kalabutan sa bisan unsang daotang tuyo. Bisan pa man ini gipahinumdum sa school administration ang mga estudyante nga hugot nga gidili ang pagdala og mga bladed weapon o uban pa nga posibleng delikadong gamit sulod sa campus bisan unsa pa ang katuyuan sa paggamit niini. Kabahin ang mga inspeksyon sa gipahugtang security measures sa universidad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og uban pang miyembro sa school community. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Alas 5:22 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban na si Biaan paghihapon sa Radio Bagting o Bell FM. ating mga unang bahin sa tuang pagtunol sa mga updates mga kabagting o kabulkada sa ended daw ang live doy pero kuani siguro hinay kay mo ang signal mga kabagting o kabulkadas. Na sige, ito ang sayranas to pagbalik kuman sa pahinumdum. 106.6 Oras alas 5:22.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
8: Kuntiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nako'y tulo ka mayoma niya. Ingnan kong operahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
7: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Sana oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
14: Kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro na eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko ana ay patkon sa iyaha. Magrapag yun ko ato mga kulayon.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa family planning.
1: 106.7 Baligtad sa ikanahong bahin sa tumpag panaguban sa Lanog sa Bagtingan, mga kabagting o kabalkadas. Asensya kay ni Kalit naman uga kuan kining vlog out or kining kapalong among live pero nag-re-live da. Paan kamo na dihe pagpangita kung ano galing mo pop up amon galing ng diha. Itawa na 5:29 na. Oga diin kining atong tulumanon sa gihapon. Gihatagan kini og pagtagad. Gihatagi paluyuhan na. Kini mga musunod kini mga naghatag kinabuhi sa ato ang tulumanon na. Ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen nga makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure. Itong mga doon ay mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, ukon, bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o guban pa. Tungod kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula nga produkto sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling! Alas 5:30 na mga kabagting o kabalkada sa last standby.

0: ang kantidad. Human ni ini gikustodiya sa kapolisan ang duha ka crew nga may responsable sa maong modernized boat o alang sa tokma nga disposisyon, samtang ang mga nakumpiskang sigarilyo ang modernized boat ananas kustodiya sa kapolisan alang sa hustong dokumentasyon ay i-turn over sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
1: Agang salamat sa nasangpit ng mga accomplishments sa itong mga otoridad, mga kabagting o kabalkadas. Sa pagpadayon sa paghatod sa mga balitang impormasyon sa report o sab ni Bagting Disyusyate Florence Afima, kini ang may kalabtanan usab sa duha ka mga high-value individual target nasa kote sa drug bypass operation des Barangay Napolan. Ang detalye ni Bagting Disyusyate Florence Afima.
2: BBC Live Report.
3: Malampuson nga nadakpan sa mga otoridad ang duha ka mga high value target sa kipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Makiangayon, Barangay Napolan, Pagadian kagabi. Ang nasangpit nga mga dinakpan na kini ang nadakpan sa pinagi sa hinihusang operasyon na sa PDEA 9 o kaabag ang Pagadian City Police Station o guban pang hutong sa kapulisan. Ang mga dinakpan nagpanginaron og 18 anyos o usa ka bandi 6 anyos nga managsamang residente sa Pagadian City. Ang nasangpit nga mga dinakpan nakuhaan kini og usa ka dakong pakete sa kakatahapang shabu o guban pang drugs paraphernalia. Lakip na usab nene ang kolor itom nga Suzuki Raider 150. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Pagadian City Lakapsel samtang nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka kanila human kini nga nakalapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Radyo Bagting. Kung ano na accomplishment sa Barangay Napolan, Pagadian, mga kabagting o kabalkadas, lahos lang at sa mga nakuha usab ng mga accomplishments. Ni Bagting 27 Daryl Ayay, suspect sa pagpayot o ginadiling droga, na dakpan usab dito sa lungsod sa Lapuyan. Ani ang detalye?
2: BBC Live Report.
4: Nadakpan ang 29 anyos ko bagong nailang street level individual at all sa iniusang drug bypass operation nga gipahigayon sa mga personnel sa Lapuyan Municipal Police Station o RDO 9 team sa Buang del Sur alas 11:35 sa gabi natong Agosto 23, 2026 sa Barangay Poblasyon Lapuyan sa Buang del Sur. Misangpot ang operasyon sa pagdakop sa suspect o pagkasakmit sa tulo ka hit cell sa Shay nga doon nagito ang shabu. Laki panguban pang ebidensya. Ang mga nakumpiskang ebidensya sa droga ang gitugyan ngadto sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit, Camp Abilon, Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Lapuyan Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting.
2: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bagtingan.
1: May mga kasayuran nga nakalap usab gikan to sa Sambuanga del Sur, dugang pang mga balita o impormasyon atong sa Iran, mga kabagting o kabalkada sa pankining atong tulumanon. Panayon paghapon nga naghahatag og kinabuhi ini nga atong tulumanon. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan og baing bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nagidadag 1 to 12 years old Vitron paghihapon, pero sirap diha. O, tagtangan na ng mga dropper o pulihog kutsara. Vitron Tablet, alang sa 13 anyos pataas. Ang pilas nanay, si tatay, si lolo, si lolaw, si ating si kuya. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Training FDA approved. Mapalit sa nagkiniang butikag pharmacia sa inyong mga lapit. Sa dagang pang mga hugnas balita, mga kabagting o kabalkadas, dinipaghapon sa itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan. At ang pasundo ng report ng Bagting 28, Kimberly Namuag, katunga sa Iligan City Wet Market, gitupsan sa kalayo. Kapin sa 160 ka mga stall na apiktuhan. Ang detalye sa report ni Bagting 28.
2: BBC Live

0: Gitupsan sa kalayo ang Iligan City Wet Market sa Barangay Poblacion kaniadtong Domingo sa kadlawon, Agosto 23 to 2026, nga nakadanyo sa katunga sa merkado ug nakaapekto sa labing minus 167 ka stalls. Sumala sa report, nagsugod ang sunog alas 2 sa kadlawon, luyo sa daang nga Isano Building ug paspas kami katap sa mga stalls ug commercial establishments. Nakadawat ang mga awtoridad og fire call alas 2:13 sa kadlawon ug misaka sa third alarm ang incident alas 2:17. Samtang nakontrolar ang sunog alas 3:02 ug opisyal nga gideklarang fire out alas 5:23 sa kadlawon. Lakip sa naapektuhan ang Ugok Eatery o sa kadugay ng negosyo sa lugar nga gireport nga nag-operate sukad pa sa dekada 1980. Dako ang epekto sa mga vendors tungod kay ang ilang mga stalls mao ang panginabuhian sa ilang mga pamilya. Wala pa matino sa Bureau of Fire Protection ng City Authorities ang kinatibok ang kantidad sa nadaot ng mga kabdangan. Padayon usab ang imbestigasyon sa BFP aron mahibal-an ang eksaktong hinungdan sa maong sunog. Samtang giandam na sa lokal nga panggamhanan ang comprehensive report ug action plan alang sa mga naapektuhan, lakip ang posibleng assistance sa mga vendors nga nawad-an og stalls, baligya og panginabuhian. Nagpadayon ang clearing o assessment diin gipahimangnuan ng publiko nga mag-amping sa palibot sa wet market tungod sa posibleng peligro sa mga nadaot nga estruktura. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: Motoy usa sa mga getubang karon nga suliran diha sa dinha sa may Iligan City ang pagkasunog sa ilang wet market. Makabagting og kabalkanas. Sa pikasbahin sa mga impormasyon usab, balikas bagting 17 Florence sa FEMA gabikan kay adunay mag-uma nga pinangitas balaod sa Mulawi dakpan sa Oroqueta. Ang detalye sa report bagting 17 ani a
2: BBC Live Report.
3: Malampuson nga nasakote sa mga awtoridad ang pinangitas balaod sa Mulawi o ganadakpan kini sa may Punta, Barangay Punta Blanca, Oroqueta City, Misamis Occidental. Nasairan nga ang nasangpit nga dinakpan ng pagidaron o 46 anyos nga mag-uuma nga residentes Dumingag, Zamboanga del Sur. Gingon na pagawasan kinig Warren Tafares, pinagi sa presiding judge sa RTC 9 Branch 23 Mulawi, Zamboanga del Sur, nga pinitsahan ni adto pang November 22, 2017 gumikan sa kaso nga frustrated murder nga dunay bail bond girekomendar nga mubalor sa 100,000 pesos sa bugti shunting per kagawasan. Sa kasamtangan ang nasangpit nga dinakpan ang gibalhog na sa mga awtoridad. Bagting 17 Florence sa FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting
1: 106.7 Sa katapusang hunat sa mga balita sa roundup sa mga kasayuran na gikasbuhatan sa kapulisan na doon po'y barangay kapitan sa Banawag, Sultan Kudarat, patay sa pagpamusil. Gano'n naman po din tao. O mga ingon ini nga mga sitwasyon ng detalyes report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
0: Patay ang 53 anyos incumbent barangay kapitan sa barangay Banawag, human gipusil sa duha ka wala pa mailing suspek sa Purok 3 barangay Banawag, President Quirino Sultan Kudarata, alas 11:20 sa buntag hapong Adlawa, Agosto 24 to 2026. Giila sa President Quirino Municipal Police Station ang biktima nga si Bernanid Acosta Barua, 53 anyos minyo, residente sa Purok 4. Base sa initial nga report sa kapulisan, naglingkod ang biktima tapad sa iyang sari-sari store ug nangaon uban sa iyang asawa ug lain pang usa ka kauban sa dihang kalit nga miabot ang duha ka wala mailhing lalaki. Giingong nagsulob ang mga suspek ug itom nga jacket ug bonnet ug nagsakay sa itom nga Suzuki Raider 150 nga walay plaka. Kalit nila gipusil si Barua gamit ang wala pa matino nga klase sa armas. Human sa insidente, mikalagi ang mga suspek padulong sa direksyon sa Barangay Malingon, President Quirino. Nagaanggon og daghang sumad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa lawas ang biktima o gidala sa ospital apan gideklara kining patay na. Nagpatuman na ang kapulisan og hot pursuit operation aron masikop ang mga suspek. Naging ordinar usab ang police station sa Sultan Kudarat Provincial Forensic Unit alang sa crime scene processing. Padayon ang investigasyon aron mailhan ang mga suspek o mahibalaan ang posibleng motibo sa pagpamusil. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting 106.7
1: Radio Bagting. Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug BLFM, alas 5:41 na.
2: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
0: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sid Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayaw na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisuway na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis makapi man na siyang magkapsul kaloy sa Ginoo. Kinta na gyud akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2 FM Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
1: Ayan, balik ta kay sa alas 5:47 na sa mga wapagin din taon na ni kay CK dihay bangon na yung taon. Malate mo dihay sa inyong mga trabahoan, malate mo sa eskwelahan, yung layo pa, baktas pa, di ba ka, kung sa bakay inyong ang kinahanglan pang sakyon. Manang lihok-lihok din pag may time. Kaya alas 5:48 na mga kabagting o kabalkada sa Dilipas, standby ang market report, gumikan kay kining atong tulumanon gipaluyo na sab kini sa tagiyag tagdumala sa Petron Gasol Station nga sila si City Councilor Jesus Idol Jun Bahamon ug anak niini nga si Clarissa Bahamon de. Alang ni atong gusto magpatubil ug mopalit og liquefied petroleum gas adto ana ang Petron Gasol main ana mahimutang sa Santiago dol sa DBM kaduhang branch ana mahimutang sa Dalang Duterte Gatas dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ug adunay mga branch kana mahimutang dol sa MC College, so gano'n ang mga branches sa mas Dumalinaw, Aurora, og ingon man, Tukuran. Nag-standby na nga tong market reporter ning taknaa mga kabagting og kabalkada sa mga kuging-kugi kayo magsigig pamerkado. Anian ang mga giya para ninyong tanan yan tong mga mahiligon mamerkado kaya mga isda. Oh, precious isda gini. Oh, so, gani mga isda ani o, brato, kinis kong gantuan. Tag 100 ng kilo gud pero pag-abot sa tua hasta mahala na oh mga kabagting og kabalkadas na natuang sairan ang mga report ni Bagting 27 Daryl Ayaay
8: BDC Market Report.
1: Good morning yang.
10: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag diha kanimoy labi na sa itong mga sukinting paminaw. Live kita karon din sa merkado publiko, particular mismo sa may isdaan nga bahin. Kundi naduna na gyud mga kapilian sa iyo sa buntag apan pipila pa gyud ang display ning buntaga. Karon nato ito na lang presyo sa isda Bagting 16. Tulingan dalaulo 180 ang kilo, unod 250, ikog 250, tinai 140, perit 140, yellowfin 80, sulid 160 ang kilo, dalagang bukid 280, tanggi 300, kapal 120. Salmon 200 ang kilo, pandawan 200, tampan 100, bangus 170 at 200 ang kilo, gutob 150, sigarilyo 120, bulinaw 100 at 140 ang kilo, bisa 100, sari 250, kitong 200 at 280 ang kilo, gangkatambak 350 ang kilo, sa barilis ulo 260 at 300 ang kilo, straight ka 350, panga 360, ikog 350, Belly, 450. Ogan tinai, 250 usabang kilo. Mga katagasantang ang presyo sa isda rin sa merkado publiko. Aka si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay sa Balatem o Radio Bagting.
8: 106.2 FM Radio Bagting.
1: Ito yung mga precious mga isda, pero ang isda nga picture kung nakita ang reklinkt in saraw man kabuok, kanina man nagtantad. So pagkakita, subang isda kapilian. O tanaw, hapon ninyo diha. Kaya aron ma-flash po itong gipadangat yung mga pictures ni Kuan. Ibagting by the set sa mga isda nga inyuhang paborito, kinaham. O na yung mga kuan ang gitawag na itong kapilian, mga kabagting o kabalkadas. Gamotong mga precious gikan sa merkado publiko. O gadin kining aning tutulman nun ang hatulosab gini sa maayong kabubuton. Ang nag-abag nini tutulman nun ubas pagpahimang no kining National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula Regional Government Center na sa Balintawak Pagadian City. Nito mga dunay mga reklamo, sistyon, mulo o guman pa. Mga gigan sa mga mag-uuma sa irigasyon. Aron sa mas mapanindot pang ilang serbisyo, iawag mo sa NIA Regional Office 9 nga itaho na nga ito silang opisina. Pwede silang makontak, pinagi sa ilang telephone number 062-947-4014, diba ka? Sa ilang text line nga 0985-824-4566. O pwede pong mag-email sa r9@nia.gov.ph. Mga kabagting ang kabalkadas. Niya dugang pa ang mga balita o impormasyon gawas ni ining mga isda kanhing rebelde sa report ni Ibagting 29 Cheryl Unyot na Lirazan gawikan kay giingong kanhing rebelde sa Sambuanga del Sur nakabaton o bagong kinabuhi pinagi sa reintegration program sa DSWD. Ano yung detalye sa mong balita?
11: BBC Live Report.
12: Nakabaton sa mas malinawon o produktibong kinabuhi ang usa ka kanhi rebelde gikan sa Zamboanga del Sur pinagi sa padayon nga suporta sa gobyerno ubos sa reintegration program sa DSWD. Human sa iyang pagbalik sa civilian life, giatubang nini ang mga hagit sama sa pinansyal nga kalisdanan, social stigma ug responsibilidad sa pamilya bisan pa man ini nagpabilin gihapon siya nga determinado nga makapadayon sa pag-eskwela, mapaayo ang kahimtang sa iyang pamilya ug makatukod og mas maayong kaugmaon. Kabahin sa mga reintegration efforts, ang peace and development buong bansa mapayapa kung gitawag nga PDBBM program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga naghatag og follow-up support, home visits o regular monitoring sa mga beneficiary. Tungod sa padayon nga suporta o iyang personal nga determinasyon, nakatapos na sa kolehiyo o karon aktibo na nga misalmot sa mga kalihukan sa komunidad o nakatampos sa kalinaw o lokal nga kalambuan. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
1: Alas 5.53 na mga kabagting o kabalkada, sumayo kantong balita. Sabi pa kung tinguha gid sa usaka binuhat nga magkabaton o kausaban ang dagan sa kinabuhi. Diba no? Pag-unsam ng programa sa gobyerno, kung dilipod ka mo, dilipod ni mo itugyan ang tanan ni mo nga tinguha nga makabaton kag kabaguhan o kausaban. Kaya kawas pa ni Ana, napahimus na lang nasangpit nga programa, so hinaut nga doon na pa yung uban nga musunod. O sa imuhang lakang nining ato ang nahimong nagmalampuson. Ikan sa pagkakanhing kinibitong miyembros walong pundo kapan karon nahimo nang kinibitong citizen sa nasod sa Pilipinas nga tinguha o sa kabag-uhan sa kinabuhi o sa pamilya. Very good, congratulations! Samtang sa pikasbahin sa mga balita ang mga kabagting o kabulkada sa dili pa mag-commercial, I know, man naman commercial, dili pa nga itong resulta ang mga greetings sa mga kabagting o kabulkada sa update tagikan sa kauluhan. Kining mga pangalan nga nigawa sa confidential funds nga diin pagong, pusa, napay bilat, kumbra, kumubingikubra o confidential fund mga kabagting o kabulkadas. Matod basta ho nga nilutaw ang mga bagong pangalan na susama ni Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Soniso Bilat o tulo ka uban pa mga naslistahan sa recipients sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpadayon sa impeachment trial sa Senado niya ng Lunes. Sa ika-17 kaadlaw ng pagdungog kalakip sa mga katahapan ng mga pangalan o si May Pamana, si Shane Ngit-Ngit o si Don Piang, si Ingon pa ni kaning Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Costa, wala siya personal nga pagsaksi sa transaksyon o gibase lamang ang mga dokumento sa gisumite ni OBP Secretary Security Chief Colonel Dante Lacheca. Base sa mga acknowledgement receipts, ni dawat ang mga nasangpit nga pangalan sa kantidad nga gikan sa 100,000 nga doon as 250,000 aron matod pa sa pagpalit o mga impormasyon o mga pag-abang o mga transport vehicles. Sa pagpangutanan ni Prosecutor Prosecution Private Counsel Armando Vergil Ligutan, ikumprunta si Acosta sa resibos pangalan ni Pagong aray kahit na kantidad ng 100,000 pesos. At matod pa ni Acosta nga wala niya kini makita o wala usab matod pa siya ni Antos Ground. Eh nasa listahan usab si Pusa nga di nakadawat o 100,000 para sa transport rental o CPI ang 250,000 o si ngit-ngit 150,000 o si bilat na sa 100,000. Ipanghimugos ni Acosta nga dili matudpan niya o ani makita sa aktual ang paghatag ang mga salapi nga to kanila. Ang mga pangalan nga nadugang sa hanay sa mga gikatahapang recipients sama ni Mary Grace Piatos nga una nang nahimong sentro sa investigasyon sa Kamara. Nagtaniyag pa og 1 million nga ganti ang mga kongresista para sa impormasyon labot sa pagkataon ni Piatos nga diin pinigihiusang pangalan sa usa ka cake brand nga si Mary Grace o si Chicheria nga si Piatos. Direktang gipangutana ni Impeachment Court sa Impeachment Court presiding officer Senator Francis Cheese Escudero si Acosta mahitungod niini. Panawala matod pa siya personal knowledge ay kahatag labot sa mga nasangpit na og sa mga tao og ang kwarta ang gigasto baka kini sa supplies. Gipuno pa ni Acosta nga diin naglaom siya kang Lacheca. Kaya diin gibutang ni Duterte aron magpahigay ng mga confidential activities sa OBP. Lakip na sa mga dokumento nga gihatag ni iniisip liquidation sa accounting sa mga galastuhan. Giangkon na sa ni Lacheca nga mismo ang iyahang gikonsulta aron mapamatud-an ang mga nasangpit nga dokumento. Nagpamatuod lamang usap kini. Nagipamutod na sabi ni Acosta niya ng Lunes nga nagpagawa siya gupat ka mga cash trans sa tag 125 million nga doon kinatibok ang 500 million na dugang Lacheca gikan Disyembre 2022 sangtod na sa ikatulong quarter sa 2023. Kabahin ang kung nahihimong kabahin sa testimonya ni Acosta sa pagpresentar sa House Prosecution labot sa unang artikulo sa impeachment. Ani nagtuki sumala pa sa sayop na paggamit og irregular na liquidation sa confidential funds ni Duterte. Alas 5:58 na mga kabagting og kabalkada. Si masyak tag mga pangalan ani oi. Oh, malain mag mga pangalan mga kabagting og kabalkada kadaghan pwedeng ibutang ang mga pangalan. Okay, ani ta sa mga greetings ninyo diha. Awa panay greetings diha kang resulta 435 ang resulta. Ala sige. Salamat sa mga nagpamina, Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, Sherwin Pascua, aglakip na si Rene Relativo, Dias Dimurok Molave, oga Lordina Azon, Dias Adonbic, Mil Basuko, sa Josefina, Vanix Butcha Bamunga, og Luloy Baino, may buntag ni mo di ako yung Luloy Baino. Kamusta ang biyahe? Og Tristan Wyatt, may buntag, usap ganin yung tanan na. O niya, good morning, usam ni Rosalie Saludo Daliripin. Dondon Tormis Merle Templado Tercy Lascunya. O ni Nori Amor Prahis, Tata Judy Makalisang, o Aimee Basailahi. O ingon man, sa mga nagpadangat, Baltazar Akain Minyoza. Dahil sa Malaysia, mga kabagting o kabalkadas. Bueno, mga kabagting, weekend kay wala tayo igong oras pagpadayon pa din istong tulamanon o niya pasensya na mo kay kalit lang tang nahanaw nga ni sa itong live pero nakabalik rapod ang mga nakatultol very good pero guwa natultulan aw sa sunod na lang pod. Okay, wala kita'y mahimo ana mo kalit og gawa mga kabagting og kabalkadas. Anita sa to ang ipabilin nga pulong na kaninyo din istong pagpanag-uban. Para rin sa mga kabataan ha, sa mga kabataan o mga estudyanteng nagpaminaw na sa Proverbs 15 to 20. A wise son makes a glad father, but a foolish man despises his mother. Kasbagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol, nagasalamat og maing buntag. Ganatog na lang. Oras, alas 6. 106.7 Radio Magbating.
13: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Saint Cecilia,
14: pray for us.
13: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
13: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
15: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
16: Ano?
15: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
17: Oh no!
15: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bias sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 96.7.
1: Rádio Bagbagim.
2: Alas 6:08 na itong oras sa Kabag ng Kabalkadas. May buntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Miyerkules or Martes pa di ay. Martes pa di ay, 25 sa bulan sa Agosto, 2026. Mlaktod man o Miyerklaing adlaw. Anyway, Kabag ng Kabalkadas, may buntag sa tanan. Mga sukin ang muntik paminaw sa kahanginan. Nang sabihan sa 106.3 Bell FM. Good man sa DXB, 756 sa Radyo Bagting. Good morning. Sa tanang hutong sa Katalingban, tanang sektor, magbuntag sa tanan, hinaut pauntang nakapangapi na sa mayong sa mga nangapi. Ang katong mga mahiligon o kape, dihala sige pangapi na mo. Pero kung galing, wala pa mo nakapangapi, o kinahanglan na mo nga upalit o kape aron nga, inyohang nga kuto-kuto mainitan, pero lagi, sa pagkainit sa kuto-kuto, nga nyo mapabugnawon ang kape, ay haim nun. Ha? Oh. Di hapon mainitan ang kuto-kuto, no? Anong ingon, mamainit ah. Mamainit yun man, mabupabugnawan pa man. Ay haim no, ng kami. Anyway, Kabag ng Kabalkadas. Da, gilingaw rata mo ay. O, kinahanglan ta mo katawa sa iyo sa buntag. Kabag ng Kabalkadas. Ayaw mo sige sa gumot kay ang inyong naong nagsisigig kasulik maot. Mura pa mo, Ogwan. Mura mo inyong naong maragikumot o agta nga pungkol. Ha? Sige mong kasulik maot na yung naong ni Ana. O, oh, maot pa na nung naong na sige pag sa gumot sa muna. Ay nako, ambot na lang yun na nasulod sa kong uto karong buntag. Anyway, oy, may buntag sa tanan. O, oh, kingon man, gatong mga estudyante, na sige, pamahaw nagsayo. Kaya ron sa'yo mo makato sa inyo ang tulunghaan. Tutal, ugma, holiday bitaw, no? Holiday ugma, di ba? Muslim day, kumata masayop. O, oh, double check. Basta kay moto siya. Oh, ang August 26 kay doon naman to'y kuan. Doon na to'y gipagawas nga holiday by tomorrow, no? So ato ang double check ha, kay ron dili ta masupalpal diri kay minya gabot-bot pag oh, minya gabot-bot sad ka, di ba? Oh, tanaw na to. Unsa ni siya, no? Kay aron nga ato aning ma-sure kung tinuod ba gito nga holiday tong 20 ang kwan, kining 26. Oh, double check ha. Kay lisod na kayo. Kawa ko masayop, mahali di itong 26 po. Oh, sa Muslim Day. Ah, mag ito. Ang agay ko nakabasa ato eh. Oh, basta, anyway, pangitaon rin ako ito ha. Pabuta lang. Anyway, Kabag ng Kabalkadas, no? Ingon man sa mga magtutudlo karon, may buntag sa inyohang tanan, mga magtutudlo. Kumusta ang inyohang adlaw? Kumusta ang inyohang pagtudlo sa mga estudyante? May naot pa nga okay pa mo sa all right, no? Okay pa gihapon sa kanunay Kabagting o Kabalkadas. Hala sige, kumbati ta diri mga igsuon, no? 0938207764 again 0938207764 mo na to ang text line number alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan. Again ha, 0938 207764. Okay, nara, nakita na nako nga holiday tomorrow. Oh, holiday advisory Wednesday, August 26, declared a Muslim legal holiday in observance of Mauludin Nabi or birthday of Prophet Muhammad. Ugmang adlaw ni ha. Pursuant to Presidential Decree 1083, known otherwise known as Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Oh, in a memorandum signed or issued by the National Commission on Muslim Filipinos sa Region 9, pinagi ni Regional Director Royza Matulumukaram, holiday tomorrow ang mga probinsya sa Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, cities in Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian, o Zamboanga City. Oh? And in such other Muslim provinces and cities, mo na Kabag ng Kabalkadas. No, tomorrow, holiday sa mga pipila lamang ka lugar. Dili tibok na sud ang holiday. Apan kito lang dunay mga lugar nga dunay mga Muslim communities Kabag ng Kabalkadas, no? O, mo na siya. So, okay? O, masaya na mo. Ugma, holiday. Hala, sige. Kumbati, tadiri mga igsoon. Wailuiluya. Anyway, ato ang kilisgutan ng karumbuntaga Kabag ng Kabalkadas. Mo kining kagahapong adlaw, no, formal lang gibuksan sa lungsod sa Kumalarang ang Kumalarang Community College, no? o gayon man kabagtig kabalkadas ang atoang Department of Health pinaagi sa pidoho nga diin na uging man sa IPHO giingon kabagtig kabalkadas nga ang pag-inom o tubig gikan sa tubod o giingon man sa mga puso dili na matutpakini luwas nga imnon alang ni atong mga katawhan nga nagpaminaw karon. Mura ba ni atong ginainom sa una hangtod karon, di ba? Dili kay sa una hangtod karon mo paghihapon ni ang ginainom sa mga katawhan kabagtig kabalkadas kini bitaw mga tubod, di ba? Mga kining sa puso mo ay arking king king. Anyway, mo na kabagtig kabalkadas ato ang pasabot unya, no? Na ko ipabati ninyo unya ang pamahayag sa tuang mga personahe sa IPHO. Kabahin na niining giingon kabagtig kabalkadas nganong dili na luwas, no? Imnon ang kining tubig sa tubod og lakip na kabagtig kabalkadas kinanggikan sa puso, di ba? I'm sure daghan gyud ang magyaw-yaw niini, no? Kung anong nabutang sa punto nga wala na girekomendar sa Department of Health nga dili imnon ang mga tubig gikan sa puso gikan sa tubod. Og ingon man kabagtig kabalkadas, no? Gawas niini, laing lisgutanan kay kagahapon usab kagahapon usab kabagtig kabalkadas. Maingon tang giabuksan kagahapon adlawa sa lungsod sa Kumalarang ang ilahang agri-trade fair kun wa ko masayop. Oo, tama ba to, Tilia? Good morning, te. Organic Agriculture Congress. Sorry, no? Kagahapon adlawa nagpahigayon sila og Organic Agriculture Congress kagahapon. Oo. So ingon man Agri-Fishery Trade Fair kagahapon usab alayon sa ilahang 65th araw ng 67th. No? O, 67th araw ng Kumalarang. Happy araw, Kumalarang. Good morning, Nirbalong. Good morning, Stanan. At ang mga SB members. Anyway, hala sige. Blasari na ninyo. Kay ubay-ubay, ito ang tapik ko karong buntagang. Kinahanglan ninyo masairan kabagtig kabalkadas. No? Kisa doon ang gikaingon, kinahanglan kitang tanan magpakabana. Dili sa tamo kuwan, mo isyo o tawag ane. Dili sa tamo isyo kabagtig kabalkadas kinibitaw nga kabahin sa elections barangay. Oo, kay naguna-una ra batog post si Amy Marcos kagahapon nga di daw madayon ang barangay og sigunyang election. Unya kay sa plenary pa man sa kongreso pa mangudto ni idadon pa dito sa Senado, debatehan pa ni sa Senado kabagtig kabalkadas. Muna sige gingon sa COMELEC nga hangtod nga wala pay bag-ong balaod ang magpostpone sa barangay sa ngunian kabataan election, tuloy ang election. Radio Magbating. Pero kung aduna na ibalaod kabagtig kabalkadas, lungkoy ang nakagasto na karong panahon na kay lagi na mga spugas na. Diba daghan na? Daghan na sila nang namugas-pugas nga aron nga kinibitaw nga makit-an sa mga katawhan nga sila magpapili sa nagsingabot nga eleksyon. Dunay mga panagtagbo nga gipakita pagkighimamat kunuhay. Dunay gamay nga adunay mga hangyo sa mga katawhan. Ihatag dayon kay aron butaran. Ay, sana all. What if, no? What if dili madayon ang eleksyon? Paunsa mabawi ang gigasto? Ay nako. Oh, ano gabag ni kabalkadas, daghang malipay, daghan pong mag-uol, no? Bahin ining controversial nga eleksyon kabag ni kabalkadas kun madayon bagyod o dili ning barangay ug sanguniang kabataan election, no? Malipay katong mga kasamtangan, mga incumbent ng mga barangay officials kay kuno galing ma-postpone ang eleksyon, tuloy ang ilahang pag-alagad sa katawhan. Tuloy ang ilahang kining pagserbisyo diha sa tanan, di ba? Dili sila mapulihan hangtod ba sa 2028. Pero kuno galing madayon ang eleksyon, mag-uol sila, malipay tong nakagasto na. Di ba? Pero lagi kabagtig kabalkadas kung ma-postpone ang mag-uol katong karong panahuna na dako-dako na gasto. Ando na yung mga kuan, kining pakighimamat sa matag barang, mga matag purok, no? mapapakighimamat sa matagpurok, hinabi-hinabi, nagbugasto ba yan na? Diba? Gawas, nagkwartahan kayo ka, kayo wakira gina sa imuha, diba? Kwartahan ka, then ang doon na kay pamilya nga incumbent nga barangay official, so pwede ra, dilira, logi, kabag di kabalkadas, kayo murang ingnon nga, tabang na ko sa kuang kining pamilya, ang kining kuang nga gihatag karon kaya isip pagsuporta sa iyaha nga diha ning alagad sa inyuha. But what if, what, how about katong walay kabanay nga kuan giserbisyuhan pero pagkahuman kabagtig kabalkadas kaya namong aspugas na kay lagi intensyon nga mudagan hinoon ang pagtabang dili man kinahanglan nga magkupot og posisyon, di ba? Pero kabagtig kabalkadas lahi man gud ning intensyon sa tabang nga kining kinasingkasing kaysa tabang kabagtig kabalkadas nga dunay intensyon. Ato ang klarohon ning tabang kabagdi kabalkadas kay daghan na po niya masuko basig isupalpal ta diri dapit. Oh. Ang tabang kabagdi kabalkadas nga walay intensyon kanang kinasingkasing layo pa lang kabagdi kabalkadas ang eleksyon, di ba? Wala pa lay hugon-hugon nga dunay eleksyon ning tabang naka sa mga tawo, di ba? Pero kulahay magud nang tabang kabagdi kabalkadas nga karon nagpakaron ingnon ka mangitabangon ka kay di ayto doon na kay kining hidden agenda nga mao ang magpapili sa barangay eleksyon. No? Unya, nakagasto nagdako din, mapospon. Aw, tabaghak. Okay na ta, daring dapita mga igsoon. Oh, okay na daw. Hala, sige. Kabagdi kabalkadas. Dirita sa tuwang unang hilisgutanan, karong buntaga, no? Kaya lagi, ang mahitungod kabagdi kabalkadas, kagahapong adlawa, formal na nga gibuksan, ang KCC, dili KCC Mall ha, kundili Kumalarang Community College dire sa Longsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Si Mayor Balong unaha Clint. Kundi ang kabagdi kabalkadas, no? Dako ang pagpasalamat ni Mayor Balong, iyang kikalipay, tungod kay mahatagan nagkahigayunan ang iyang mga katagilungsod, no? Katong mga walay sarang kwartang ay kagasto sa kulihiyo, nga makaiskwila kabagdi kabalkadas, pinaagi sa community Kumalarang Community College. Ania ang tipik sa pamahayag ni Mayor Balong Molina.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa pagkakatawhan.
1: Pero adlaw usa ka gasa na usab sa kahitasan ang napanginuslan sa taga Kumalarang. Inindugay na natong pangandoy nga maka-open o bago nga kulihiyo para mahimong abri sa katawhan ang oportunidad nga maka-eskwela, maka-human o kurso din sa kagalingan nga lugar. Sa pinaka-ubos, mahimong walay gasto ang mga ginikanan. So, pero kadlawa, nag-abri tao ko sa eskwelahan sa kulihiyo, iyag yun, panag-iya sa local government unit sa Kumalarang. Kumalarang Community College. Usa ka pangandoy sa usa ka lider. Na gitugyan ito sa Ginoo na mahimong tubag sa pangandoy usab sa mga ginikanan para sa ilang anak, sa ilang apo nga makaiskwela dinhi sa mga manika. Muni ang opisyal nga pag-open na to sa tuang Kumalarang Community College. Management, Bachelor of Technology and Livelihood Education, the BTLED, which will focus on agri-fishery parts. Why? Tungkol sa mga nangyong ako. Hindi natin kung si Panginoon sa lapan. Second, the Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, the BTBTED, Majoring Agricultural Crop Production.
3: Wow.
1: Agriculture.
3: You need
1: and the Bachelor of Science in Tourism Management. Because we have our own birds of paradise. Yes. And we have unique culture here. Yes. So, akong gilang taon sa pinakamaayon. Tulo. Kung sa pinakamaayon na magamit, response.
3: Pinagamit.
1: Karong adlawa, usa ka gata na usap
0: sa mula sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa kakatawan.
2: Sa muna kabagdi kabalkadas, no, gagalipay ni Mayor Balong Molina ang hingpit na bitaw nga pagbukas kagahapong adlawa sa nasangpit nga tulunghaan ang Kumalarang Community College tungod kay kini andakong tabang ngadto sa iyahang mga katawhan sa iyang mga konstituwente kabagdi kabalkadas ilabi na lagi no, nga human nga gisirado ang GH Cirilia State College sa Matag Kalungsuran daghan matud pa ang mga komsuryans nga wala na nakahuman og eskwela kabagdi kabalkadas tungod kay sa pipila ka mga rason sa kapobrihon o ingon man kabagdig kabalkadas, dunay mga pamilya nga ilahang giatiman, no? So, gani kabagdig kabalkadas, wala din tao na nalikayan, no, ni Mayor Balong Lumolina nga gidayeg, no, ang kanhing pagdumala, no, ang kaniadtong pagdumala sa ni former Governor Tony Cerillas o ingon man ni kining former Congresswoman Auring Inir Cerillas tungod kay pinagi sa ilahang paghatag o dakong pagtagal sa edukasyon, gibutang sa matag kalungsuran ang GH Cerillas State College. Diba? Pinagi sa maong tunungaan, daghan matudpa o nahimong profesional, anak o mga mag-uuma nga nakahuman o eskwilag kulihiyo, tungod kabagdig kabalkadas, kay gipadool man ngadto sa matag tugkaran, sa matag kalungsuran, ang kulihiyo nga sa tan-aw mo'y makatabang aron nga mahawas sa karisdanan ang matag pamilya kabagdig kabalkadas. Apan gikasubo ni Mayor Balong tungod kay lagi human nga na pulihan sa posisyon ang pamilyang Cerillas, giwala pod sa matag kalungsuran ang GHCEC, di ba? Kay lagi ang rason sa kining kasamtangan nga namunuan sa probinsya, wala ning sunod or wala ning comply ang GHCEC sa mga requirements ng gipangayo sa CHED nga mao ang COPC, no? Or certificate of kining katong compliance kabagdig kabalkadas, no? So ang sakto nga pagkastorya, kuno galing adunay mga COPC nga wala na submit, kuno galing willing lang unta to natong panahuna kabagdig kabalkadas, pwede man, di ba? Pwede man nga i-submitar kunong sa may kakulangon aron mapadayon. Pero lagi, gumikan pagkangalan nga GH kabagdig kabalkadas. So, dito, no? Hingpit gayod nga gitangtang sa matag kalungsuran ang nasangpit nga tulunghaan, ang GHCEC. No, mo to nga pagkatangtang ang mga estudyante nga gikin naka-enroll sa matag kalungsuran, hinoon ilang gitabangan, tungod kay dunay mga scholarship nga gitanyag nga alang ni atong gusto nga mapadayog iskwila, no? Giabagar sa kining ato ang kagamhanan ng probinsya ang ilahang galastuhan lang tuition, counterpart sa matag LGUs kabagdig kabalkadas. Pero lagi dunay mga pipila paghihapon, di kay pipila, daghan paghihapon kabagdig kabalkadas ang dili paghihapon makaeskwela tungod lagi sa kalayo na sa tulunghaan, di ba? So mabitaw pud na nga ang karon nga administrasyon sa matag kalungsuran aduna na poy gibutang nga Zamboanga del Sur Provincial Government College, di ba? Tungod kay ilang nakita nga effective ang kaniadto kabagdig kabalkadas nga ang GH gibutang sa matag kalungsuran, di ba? So muna nga gihimo karon gibalik sa matag kalungsuran ang kolehiyo, pero dili na GH ang pangalan kundi Zamboanga del Sur Provincial Government College na kabagdig kabalkadas. O sa klaro nga pagkasulti, ang kining Zamboanga del Sur Provincial Government College ang nagmugna niini mausab si former Governor Antonio Tony Cerillas. Kundiin kini ang maong tulunghaan nagasugod ni ngadto sa lungsod sa Aurora. Kung inyong kahinumduman kabagdig kabalkadas, o hangtod nga nabutang dunay campus nga nabutang diri sa Pagadian City katong likod sa una sa Kapitolyo, mao man na ang Zamboanga del Sur Provincial Government College. Diha gipahimutang og nindot unta na nga laka nga kurso kabagdig kabalkadas tungod kay ang mga kurso unta sa Zamboanga del Sur Provincial Government College mao man ang unsa man ang mga medical courses tungod kay naa ang Zamboanga del Sur Medical Center nga dito doon na pwede nga maka-intern ang atuang mga kining medical courses, mga kining estudyante nga mukuha og medical courses kabagdig kabalkadas. Pero karon, no, doon naman to o Zamboanga del Sur Provincial Government College, apan ang kurso kabagdig kabalkadas, pare-pareho rapod sa kurso sa GH, di ba? So muna ba, sayang. So muna nga diri sa Kumalarang, no, matod pa ni Mayor Balong kagahapon sa iyahang statement nga formal nga nabuksan ang Kumalarang Community College o diin ang kurso Kabagtig Kabalkadas, ihagayong gipahaom, no? Kung unsa man ang panginabuhian sa mga katawhan diha sa lungsod sa Kumalarang, no? Ang kurso Kabagtig Kabalkadas, dunay kining about sa aning mahitungod sa agriculture, no? Tungod kay ang Kumalarang, dili kalilo nga dunay dakong basakan. Dayon, adunay mga fisheries dihang dapita. So mao na Kabagtig Kabalkadas nga mao nay gisiguro ni Mayor Balong Molina nga makbuksan sa hingpit ang Kumalarang Community College aron Kabagtig Kabalkadas nga mahatagan og higayunan ang komsuryan sa gigatong walay ikagasto nga makaeskwelang libre. Na ang kurso nga ilang gi-offer, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education or BTVTED, Major in Agricultural Crop Production, Bachelor in Technology and Livelihood Education, Major in Agri-Fishery, o gingon man, Bachelor of Science in Tourism Management, no? Sa muna'y kurso nga gi-offer niya sa Community College sa lungsod sa Kumalarang. So congratulations! Pinaagi ni Kabagtig Kabalkadas, daghan na unyang mga kabatanunan ang makaeskwela o inguman makahuman sa ilang kursong gitinguha. Sa itong pagbalik, Kabagtig Kabalkadas, dugang panglisgutanan, diri paghapon sa batong programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:29 na sa buntag.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagalian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang nakamaag ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi man maubos ko. Yun. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ako, maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
7: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-iihi.

0: Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Experience the best accommodation from a hotel. The new
1: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaog tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: 106.3 FM. At tutulman ng kabagdag balkadas, inabagan kanunay sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos las Dr. Gino Olebo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Calotago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dugan kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multispecialty. O ingon man, anausap si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Ang Eliana Bivio College, the Builder Future Leaders, padayon nga niabag sa programang Bagtingan sa Katauhan. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, ug BAELSA. Ang Eliana Bivio College, usag pribadong tunuhaan, apan ubo.

0: Tapos kayog tuition fee. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon, or panggabi. Ay nagpaglangan na Eliana Bayview College ang imong angayan nga eskwilahan. Ingon man ang National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula ni Abag Usaba sa programang Bagdingan sa Katawhan Kabagdig Balkadasa. Alang ni atong mga mag-uuma na itong adunay mga pangutana mahitungod sa programa sa maong buhatan. O di ba ka adunay mga reklamo, pwede mong mutawag or mutext sa lang cellphone number nga 0985-844-4566. 0985-845-4566. O di ba ka bisitahan mismo ang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. Alas 6:37 na itong oras, Kabagdig Balkada, sa line pang niabag sa programang Bagtingan sa Katawhan, ang Petron Gasol, ipanagyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sayang anak na si Clarissa Isab Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol. Ang May na himutang sa May Santiago do sa Debi, may kaduhang branch na himutang sa Duterte Street, Pagadian City sa May Gatas. Ingon man, sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang May na himutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate duobo sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, Aurora, lungsod sa Dumingag, Kabagdig, Balcadas. Hoy, may buntag di ay ni Annalyn Imblar. Good morning po na isa maghanoy. Vanex Abamunga, good morning. Dundun Termes, Iskamalig, Dumalinaw. Juanita Sasel Calderon Tilaon sa May Purok Malinaon Baray Kulumulabi sa Mamangi del Sur. Good morning ni Tristan Gulay. Daghan magulog dili medayon ang eleksyon or barangay eleksyon na labi na tong mga butante nga nagpalista sa pikas ug pikas dili makapaldo kana lang. Oh. Rosalie Dalripin, good morning. Sa May Mulom Lapuyan, Impalmado Tatski, May Buntag. Aimee Vasaylahi, good morning usab. Good morning na Marley Templado sa Lumad Pagadian City. Arnel Noval, good morning. Ingon man na si Jocelyn Bargayo sa Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Si Jimmy Tizon sa May Binuay, Dimataling, Zamboanga del Sur. Good morning. Oy, belated happy birthday ni Ma'am Jean Maraasin. Diha sa May Lungsod sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Hello Ma'am Jean, good morning. Belated happy birthday. Ang magtutudlo, buutan nga magtutudlo diha sa May Antonio National High School. Sa Barangay Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Good morning ni Ma'am Jean. Og happy birthday belated. Gahapon na imong birthday, ma'am. Nakalimot tuod ko. Oh. Happy birthday, ma'am. Og tanan nga mga magtutudlo diha sa Antonio National High School. Kisa pa ba'y nagpabilin diha nga magtutudlo? Good morning ni Sir Sixto Ray Supapo. Good morning po ni Ma'am Cecilia Agnes Saladaga. Good morning ni Sir Marvin Alde. Good morning, sir. O, gingon man, si kisa pa ba yung mga magtutudlo diha nga kuan? Ako ang mga magtutudlo kaniadto. Nang retire naman halos ang mga magtutudlo. Ang mga bago mga magtutudlo diha, good morning. Sa Ate Jillery Poponyo, good morning. Ingon po, may buntag ni Ma'am kisa ganito. Si Don Carla Dalid, good morning. No? Kisa pa ba? Si Isel Sumarago, si mga bagong mga magtutudlo dihang napita. Si Ma'am Aubrey, oh, Maraasin, good morning. O sa tanan na lang ang mga magtutudlo, nakalimot ko, no? Si Aiza Bayjango, Maing Buntag, si Ma'am Dalugdog, kisa pabilain niya mga magtutudlo diha. Sorry kayo sa dilina kung matimbaya ha, tanan nga mga magtutudlo na lang sa laktod nga pagkasulti. Diha sa Antonio National High School, sa Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Good morning sa tanan nga mga magtutudlo na ito niya. Oh. Alas sa 6:41 na itong oras, Kabagdig Balkadas. Good morning po din, natin Nancy Oberes. Good morning. Og Animal Kimi Oberes, diya sa Woodland Elementary School. Anyway, Kabagdig Balkadas, lahat pang ilisgutan ng karumbuntaga, diri paghapon sa pagpanaguban. Kagahapong adlaw, Kabagdig Balkadas, ang Department of Health, pinagi sa Integrated Provincial Health Office, nagpahigayon og media forum, kabahin sa waterborne na diseases Kabagdig Balkadas. No, og dito ang gipasabot kung unsa man ang mga sakit nga mamahimo nga makuha ning panahon sa ting-ulan Kabagdig Balkadas. Labi na galing, no, labi na Kabagdig Balkadas sa mga waterborne diseases, no? Mga sakit nga makuha sa tubig. Lakip na usab din eh, nalakbitan ang hepatitis kabag tigibalkadas. Apan, alang sa kasayuran sa tanan, no, kagahapong adlaw, ito ang napangutana ang mga personahe sa IPHO. Kung na diin, gumikan kayo, nagisgot mantag, mahitungod sa kalimpyo sa tubig, no? Mga sakit nga posible nga makuha gikan sa tubig kabag tigibalkadas. Usa sa itong napangutana kagahapon, no? Kung luwas pa bang imnon, ang tubig nga gikan sa tubod o ingon man kanang sa puso, di ba? Di na to'y kalimod nga maumanggid ni ang sagad, no? Nga ginainom sa itong mga katawhan hangtod karon, ilabi na sa mga anaa sa mga bukid-bukid nga bahin kabagdig kabalkadas nga wala pa'y unsa man, wala pa'y mga refilling water station, di ba? Maumanggid ni ang sagad nga gigamit isip pag-inom sa mga katawhan tubig gikan sa tubod. Nan. Aron nga niyo masabtan kun ngano nga ning ingon ang Department of Health Personahe sa IPHO nga dili na luwas no imnon ang tubig gikan sa tubod o sa puso o wala na nila kinig rekomendar kabag tigibalkadas nga maoy gamiton sa publiko sa katawhan aron imnon ania ang tipek sa pamahayag or ang pamahayag tubag sa tong pangutana nila ni Mama Dalia Asinyero og lakip na usab ni Ma'am Tapudok Kabagtig Kabalkadas ang personahe sa IPHO Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Facility and sanitary safely managed water. So, up to this time, we consider that kanang mga puso, mga bomba as basic water. But bisan og naa na sila ingon ana because mao man kini ginagamit ron sa uban. In fact, mao labay bitaw ni going to Bayug, naapay ka ng mga gipatusok lang sa sa tubod, dita ka ng sa bungtod, dinay kawayan, so dihagas ang tubig. So, oh, gisadayungan o kawayan. So, ang uban, mao na ilang ginagamit. We discourage ka ng using or himuon na siya nga ato ang drinking water. Okay, gi-consider na nato nga basic, but when we say safely managed water, katong safely managed water, mao na dito siya ang katong mga facilities and water refilling stations nga regular nga examination sa ilahang water nga nakita nato nga safe. Do na nata na gina-encourage na nato ato mga refilling stations karon, but then di may kabalo, especially sa tuwa diri sa syudad, no? Daghan na yun kayong mga refilling stations, even other municipalities. But then, muna itong gina-strengthen sa ikwanta ni Ma'am Genevieve ganina, gina-strengthen na ito ang monitoring for that because kung makainutag ang safe na water, gikan sa puso, gikan ka lang sa tabay, tubol, pwede yun nga makakosya o ng mga food and waterborne diseases. O, kana lang dayon, mag-diarrhea ka.
3: So, sige. Okay. Traditional mo, kaya ang counselor ni mo, sir, umpi pa ba? Imun ang ako ang kanangay tabay o mga tabay, kanang sanday mo, o di ba may kasalanan, tabay sa mayroon. So, ang tawag na mo itong reporting na daw kung source gina siya, sir. Pero, nandang dikwan, wala nang chance based sa reporting na mga congressman. Dapat, kinsa nagamit nga level 1, level 2, level 3, kung nakakabibiyas mo ito, kung source na nagamit ng kumpisan pa din sa asuras sa pagdating city. Kaya na pamantay ng mga GDL niya. So, hindi na kung sa mga resort na kapagintay daw kung source na kanagitawag nga to o sandayo o tabay. So, kaya siya, bayon sa pinakabisip, kung hindi mo tagbigay sa kong tinagbali ng source kayo, kaya maninilaw tayo na to. Kung ikumpiya na to, dira sa kumakaw ng process na. Pero ang kamutana, ano na kung taksya sa daw full source? Kasi hindi na ito level up, mga level 1. So, unsafe siya ang gospel source. Bisang pagminong si nanay, si lula, o natibuang lang, diha pa pinanginom, wala na lang pinahumsa. Pero, kung sa ato na campaign, kayo tulong yung kaisya sa contamination, kayo minong tao, tabay, imagine ninyo ako sa katabay, open. O na ay, kasilias dito sa mga tao. Or, basil po niya, wala ko yung kasil po, panamuntin po lang, open siya. So, makawag na ito daw po, deepin siya siya. Okay. So, musa na siya na, basta nabay-nabay, ang open picture sa mga bayan officials na dapat i-develop yun. Kaya ang atong status sa ito ang dili pa safety kung may inot at tubig. Kung nabay na gamit na ito ang mga ako household na tabay sa ngayon pa. Kaya ang pautanya, pagkabali ba nga, di ba kung sa'yo pagkutana sa tulang doktor, sinisin yung inginom, di ba? Number one, di ba pautanya. So, muna nga, di nagadaan, dapat ako na i-prevent, na, nangatay pinipugaan nga, bayariya na daan nga, kung pinili ako ng sultan kao sa food and water board, dahil na kayo na ng mga sakit. Pero, di sa inyo na, di may pagkutan. Pulong lang siya sa akuitan ng mga din siya, safety. So, katulad siya.
4: Okay, mga follow-up lang. Ang inyong ingon kay dili sa, kung posible, dili safe ang tubig sa tubod o sa dayong. Doon na kay programa ang gobyerno na gihatag nini aron yung mapabili niya safe ang dilang dilit, no? Especially sa mga bukid area tungod kay wala sila isagad kasarang kwarta ikapalit ang mga distilled water.
3: So, sana siya sir na naay kauban na mga ibang mission ni kaya mga antong yung mga barangays na kanilipay sa Pedro na po na na-environmental. Naanay usap ka project na bahay na nga pag-develop. Nga labi na din ka na natawag na itong mga sources na ito, na mga source. Pero naapod sila yung mga proseso na angay po i-comply. So, ang pinakauna lang campaign, turo sa ako sa Department of Health na part sa sanitation, ang ato, naapalanggan yung mga household na ito na nag-inom, diyan sa tabay o sa dayon, dapat ako lang i-improve. Mautabay mo ganun na, imuuna na ito, muha na ito kung septic, kanang septic box. So, kung minong tauan, sa dayong muna siya, dukangan na imuha na ito kung tangkil. So, huwag ang mong campaign, full direct na ka, di mo pa na ito sa barangay mo din. Pag-ayon na ang dinagpun ng tinanglan. So, may access sa ilahang lusod, tubig sa traffic. So, yung nga na sistema, sir. Naaging po hindi po, sir, na project na para kapahin na ng pag-improve sa mga tubig.
2: Okay. In addition to that, ang pinaka-basic is panalitan kung kabalo ka nga, dili safe ang imuhang water or drinking water, pinaka-basic is pabukalan.
5: Yes.
2: So, muna siya ina-encourage na mo sa atuang mga lagyo na kayo na area, pabukal. At the same time, ang atuang mga BHWs, gituluan na ito ang gitawag o chlorine stock solution.
5: Household stock.
2: O, household stock solution nga pila ka percent sa chlorine na pwede ni mo i-mix dito sa tubig para pwede siya mainom. So, mo na siya. And it's very effective kay labi na kung panalitan na yung mga disasters mahitabo, mo na siya mo ang gina-encourage, mo na siya mo gina-promote. Ang pag-boil yun, wag yun take one, wala po siguro yung rason, sir, no? Kay dagang kahoy. Oh. So, naikasugnod. So, bahala pag 100 times niya na magpabukal. So, kanagin siya ang pinakasave. Magpabukal for ilang minutes? 10 to 20 minutes na nag-boil na gin siya. Nagbukal gikan sa pagbukal niya 10 to 20 minutes. Ana, so mo na siya ang amo ang gina-advocate ko.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa nakakatawhan.
0: Alas 6:51 na oras kabag ng kabalkada sa Bautoy tubag sa itong pangutana kagahapon no mahitungod sa concern nato kung luwas pa bang imnon ang tubig gikan sa tubod ug lakip na kabag ng kabalkada sa kining gikan sa mga puso. Sa matod pa no nga wala na girekomendar sa ilaha sa Department of Health nga kinahanglan nga imnon pa ni nga mga gikan sa tubod o ingon man sa puso tungod kay wata na sayod gabagdi kabalkadas nga dito sa ibabong bahin doon na di ay balay ditong dapita o diba ka do, pasintabi sa mga nagkaon doon ay kasilyas. Gihimo kabagdi kabalkadas nga unsa man gihimo nga kini nga dito magbawas ang mga katauhan ang mga nanimuyo sa ibabaw nga bahin ang resulta sakit ang imuhang maangkon. Radio magbating. Diba? Mone kabagdi kabalkadas giingon nga bisan pag ingnon nimo nga ang kaning tubura gikan pa ni sa ulaga sukad sa kuang nga apuhan hangtod karon natiguwang na lang ko wa man lagi ko sakit kinay kabagdi kabalkadas tungod kay karon mga panahuna no musugot tag sa dili basinasan na lang yun mapuyo ang mga katauhan diba? Unlike kaniadto kabagdi kabalkadas nga dili padaghan kayo ang mga katauhan nga makasiguro gyud ka nga limpyo ang palibot karong mga panahona na bawlang abi nimo limpyo dito tuay daghang mga hugaw tuwa sa imabaw nga bahin. Radio magbating. Mao na nga aron matudpa no nga masiguro nga limpyo ang tubig kuno galing labi na natong mga wala bitaw sa kining mga water filling station sa inyong mga lugar no giawhag ang mga barangay officials ingon na mga tuang mga elected officials sa lungsod nga kuno galing dunay tubod i-develop ninyo no ayaw pasagdaing open lang ang kining tabay or di ba ka ang tubod kay lagi kana manggong tubod gabagdi gabalkadas di ba sumalagot kasi wala kang itubod nga dihang dapita kung dunay tubod usay kay dunay wate nga manggawas. Diba? Doon ay wate nga manggawas din pagahuman kay limasa na pud nimo kay aron imo nga pabuton nga malimpyo ang tubig aron ka makakabo, di ba? Doon ay mga mananap nga nangamatay kabagdi kabalkadas nga adto karang mananap uroy og nagdala nag sakit ang resulta mao na nga mataptan pug kag sakit. Radio magbating. Mao na nga aron nga masiguro nga limpyo ang tubig, hala sige, motog ingon ni Ma'am Dalia nga kuno galing wa gid mo iya lain nga choice no guys diagid mo sa tubod mo kuha og ilimnon adiba ka ha da sa puso kabagdi kabalkadas pabukali da ng tubig aron nga manang sigurado mo nga wala na kidili mo makakuha og sakit kay kuno galing nga magpasagad lang mog inom mga beto ng uban kabagdi kabalkadas nga magkadayariya radio ini og mahospital unsa may imuhang gikuan last nga giinom unsa imong last nga gikaon di ba kana na dayon ang mahitabo kabagdi kabalkadas kining tanan alang laman ni sa kaayuhan sa tagsa-tagsa nato kabagdi kabalkadas di ba wala giingon nga dinagin mo paimnon og tubig kas tubod wala lang nila girekomendar kabagdi kabalkadas or giingon nga dili na luwas imnon ang tubig gikan sa tubod or sa puso no wala na mo giingnan nga wala mo gibawala nara ninyo kung moinom palayon mo ni ana basta ang ilang giingon wala na nila girekomendar kay dalagi dili na matudpaluwas nga imnon ang nasangpit nga mga tubig tungod karon kabagdi kabalkadas kay overpopulated na ang atong lugar wata kabalo nga dito sa imabaw nga bahin sa imong gikuhaan og tubod tuwa dai dito gitugwayan og karabaw tuwa dai dito gipatunaan og karabaw or unsa pang mga hayop nga gipangbutang ang iniog muulan or kini nga ang ilahang mga hugaw mudagayday paingon ngadto sa imong tinubdan. Radio magbating. Hinaon do una dunay uban kabagdi kabalkadas nga dunay tubod nga kanang gikan gyud sa punuan sa kahoy ba sa gamot, di ba? Nagi uban dana dapita. Pero mao lagi, no syempre ini og kining imong i-develop nang nasangpit nga tubod kung kusog sa nga tungadto dunay gyud mahibaw makipalgan nga dunay mga mananap nga mga matay nang tabanan nga tubod, no? Sumao na nga kinahanglan no nga to ang kaluwasan mo ato ang siguruhon kabagdi kabalkadas kay karon mga panahon ra ba ining magkasakit ka kun mangayo kag hinabang kinahanglan endorsement kun dili mo kauban sa kining nang labay nga eleksyon dili mo kapartido di ka hatagag endorsement. Anyway, wala ko yung oras kabagdi kabalkadas hangtod na lamang og mapungan lawas at tutulmano ang bagtingan sa katawan may buntag ganyan tanan alasay sa kwenta isa-is.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila. Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-brother siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid. Sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
13: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
14: Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Alright, dito sa balitang showbiz bagting 29. Andam na sa kon andam na si Grammy winner singer John Legend nga makighimamat pag-usab sa iyang mga Filipino fans nga iyang ikaupat nga pagbisita sa Pilipinas.
1: Ikaupat na dahil siya mo. Ano yun? Ito ng pangitaon na iyahang kanta.
0: Yes, ito? All of me. Ano, kanindot na yung mga kanta. Ano, John Legend.
1: Siya, gidi ay mo. Ano, yes. Sa Pilipinas, no?
0: Oo, ikaupat na gini. Ganahan siya balik-balik dari sa Pilipinas kay mga... Kuan mga da mga tao very good. Grabe.
1: Unsa man hospitable or
0: mato niya special. Oh, special di ay special child. Alang kaniya ang gugma og suporta nga iya nadawat gikan sa mga Pinoy. Mao mao gid bitaw no.
1: Lahi ra gyud ning Pinoy, lahi ra
0: gyud. Lahi mo higugma. Ilabi na siyang kanta nga, "Cause all of me loves all of you." I-play daw diha, be? I-play daw, be?
1: Sige, daw, be. Ito na yung paminaon. O, mayo. Muna mga kabanting o kabalkada, ang kanta ni John Legend. Ikatakda ni siyang Manis, Pilipinas. Ano na yung tiwason kung kanusam ni? Mabulig, ibutang.
0: Sa iyong Manila concert nga, An Evening of Songs and Story, magpaambit siya og musika og mga istorya bahin siyang kinabuhi og inspirasyon. Samtang ipaabot usab niya ang usa ka dakong sing-along or obana sa iyang mga fans. Mga Pinoy magod kay mga singer, magod ni mga Pinoy like good. Uy, makalupig sa Pinoy, basta Pinoy na kan mukanta sama ni Ate Cheng. Sanisikat gina siyang kantaha magyud pod.
1: Love ni sagad pod nga kantahon sa gani bitaw mag shatik.

0: So muna mga kapagting kabukada, ang kanta ni John Legend, mauman ay famous kayo Dris Pilipinas. Mabisita siya Dris, siganahan mo mga to. Samtang sa Pigas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning sa mga naka... monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya itong wala pa naka-download. Hala sige, pag-download na mo, available na sa Google Play Store. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning, Miss Carlet Mangilin Lira from San Pablo, Merly Tiplado, Golden Flower, Lumad Pagadian City, si Aisa Maghanoy. Good morning, si Dondon Tormis din ha sa may Kamalig Dumalinaw, si Sam Rimitar din ha sa may Bonifacio Misamis Occidental, si Roel Pasigna Signa din ha sa Taguig City, o kaninyong tanan, si Rebecca Unito from Midsalip. Good morning, daghan king salamat kaninyong tanan. Huwag mo ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, media.
2: BBC Bagting Balita.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan?

0: mixers ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, purima ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, lato ng tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
6: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
8: Radyo Magbating.
9: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
10: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programa.

0: Pulso, sagrauhan.
1: Mahigala, kumustak, may buntag inyong tanan. Adlaw karon nga Martes. Ay, dali ara sa adlaw. Ay, Agosto 25 naman. At tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan. Dinilamang sa nag-una nga registration sa nagpuyan sa Pagarian. Huwag kininyong mahigala. Ilmer Bagets Maghanoy.
2: Samsarik sa butin mahigala. Magiguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
0: Pulso sa Katawahan.
2: Okay, no, mahigala, kumusta? Huwag may adlaw ka natong tanan. Ay, adlaw nga Martes. Sa 25 sa bulan sa Agosto tuig 2026.
1: Kini gasolina rogit karde wi taltaluan say maglago to ta maingon nga ni ubos na pod. Unya pagkasunod Martes ni taas na pod.
2: So ha karon taog si manaw na taas. Sunod si mana mga igala ubos.
1: Ya
2: pagyo na pod. Wala tang gyud. Ang kon di na gyud ta mga igala mabawi gyud kay mamungo ni Picto, basta i-privatize ang usag ng produkto.
1: Importante diya, kamun lang mag-igo, magdaginot mo gasolina, okay. Pero di mo magdaginot, bahala mo sa buhay ninyo ay.
2: Maglag-lag.
1: Layo para mag-birnes.
2: Layo-layo pa, Martes pa rin. Pero tungtong ngayong Merkules, dal-dool ng birnes ang naam. Yan ang mga higala, iskutan ka dali. Okay. Tak-op na mga higala ang kining libreng serbisyo alang sa masa kondisam na hurot ng 54 kabarangay yung mismong syudad sa Pagadian mga higala ng mga katauhan ang nalipay sa serbisyo mga higala ng gitu ng city government ng ito mismo sa matag barangay.
1: Wali na kanindot ba kay huwag gilaktawan bisan pa mangani o katong kapitan nga dili mo dawat napang gapo yung mga barangay kagawad nga mo dawat yun
2: kay
1: alang mas katauhan ko na
2: kini manggod nga programa mga higala di manggod ni kay mga binipisyo ni malipay ining ni ang mayor no okay mo na nga pili-pili on e mag-anha e mag-adto at nang at na pa at ang atangan pa di Jesus ang programa alang sa mayor kay pan mga higalang ingon nga adto diha kun dili alang man sa tanan o gato pong mga tao mga higala nga angay gyung makabenepisyo magito makabenepisyo nang
1: klaro sa istorya ni First Lady ilang-ilang ko nga wa sila gilaktawan unya way gi pili di na mangutanag unsa magka unsa may color nimo kinsa magkasakop wala na
2: diri na to makita ba nga ang serbisyo mga igala ang programa sa gobyerno dili gyud maingon nga mapolitika kay kung politika pa di mga higala kanang 54 ka barangay
1: laktawan ang uban
2: kay maingon da nga di ba na ato dia ayan na dia. Pero tanaw na to ang datos mga higala, kining 54 ka barangay, tukma, good, nga nakapahigayon ang libreng serbisyo alang sa masa, ngadto sa 54 ka barangay. Pangutan.
1: Ang po nila, truha, ilang pamaagi. Ito mga kaigsuunan na to diha nga maglisod naglakaw ilag yung giad to dili kay ingon nga kani barangaya kay amigo na tong kapitan adto na to tong mga balay-balay kaning barangaya kay di na to amigong kapitan di na tama to mga balay-balay oy
2: picture-picture lang to taman
1: picture lang so, dili na ba diha sa amigo dili giad to yun nila ang mga katawhan nga nanginahanglag serbisyo
2: diha sa inyong lugar mga higala do na ba ingon ani nga programa. Sa inyohang botal na to kay sa Sambuanga del Sur isa ramang yung ka syudad diha sa inyong matag munisipyo o diba kaha sa kinatibukan mga higala una ba'y ingunani nga programa sa kinatibukan nga ang 26 ka munisipyo 26 pa ni Sambuanga del Sur di sa tamo isgo at sa obang probinsya di rita sa Sambuanga del Sur ang 26 ka munisipyo mga higala sa matag barangay, doon na ba kahayingon ani nga programa?
1: Ang uman gani nga mga barangay no, sa mga musipyo, na may panahon nga natin mga amigo din ha, muta na siya, gano'n man ang Pagadian City nga na may kuan mga orang medical outreach na kada barangay. mo na gitawag og libreng serbisyo alang sa masa. Mm-hmm. Giadto gina bisan pa og dili amigo ang kapitan. Mm-hmm. Ila gina way gilaktawan sa nindot po na mahitabo na sa mua no. Mm-hmm. Na yun nindot eh si Sami ko no mag-gobernador na kohon. Basin di ay og naapod may nana sa mong musipyo.
2: Okay. Kini manggod mga higala, kining medical, usan ni sa angay unta nga tutukan sa ato ang mga public official diri mismo sa ato ang lugar mga higala. Kay mura manggod ni siya og mangimbitar kag dagkong negosyante na maapektahoan tanan pagka-asenso. Kung diri pug ka sa medical mga higala, og wala insaktong medical ang imo mga katawhan, kung magluya-luya na siya mga higala, magkasakit na diya, apektado ang tanan sa kinatibukan siyang adlaw. Kay kung magsakit na siya, panginabuhian, apektado. Kung wakay panginabuhian mga higala, wakay trabaho, di ka katrabaho, kinagsakit ka diya, o kung sabag ka diya mga higala, wakay kwarta.
1: Uy, kayo mong pamilya, kay ang uban, may naaay kabalaka, kay naayuda. Dili man na magsilbi sa tanang panahon ang ayuda. Wala man kay kaugmaon o magsalig lang kag ayuda. Mm-hmm. Unya, o naapoy bakante nga trabaho, naapoy kadaan, kada bulan nga jobs fair. Dili lang jug ka magtinapulan. Muna nga, inanglan manggod, napaw na sa Biblia, kaya kaingon man na, nga lihok tao, kitabangan ta ka. So, na jobs fair, huwag wakay trabaho, mo-appeal ka dito. Unya, huwag na ay mga libre servisyo sa barangay, medical outreach program, higayon na mga kita, ay nagtanaw kulos politika.
2: Ito bag, mampun sila nga, may lihok man me. Nang lihok tao, tabangan ko ikaw, may lihok man me. Lihok man miglinya sa ayuda.
1: Kanalaga ning bugas-bugas ng tagbente, kaya nga naman rin, nakatagamtam na ito lang. Nga, ilalo mong mga amigo.
2: Nga, pahit kang tagbente, piti po yung pagkakutiha.
1: Kita na ito, mga tao dito, luoy kayo, kaya naglinya sila.
2: Sayob kayo.
1: Daghan nga ang mga tao, naglinya. Pagkahuman dito, pag-abot o gunsang orasa niya, nanirado na, niya ang uban, naglinya pa, wala maka tagamtam o bugas.
2: Okay, limitado
1: pabalik ko na po ko na, limitado nga, ihurot eh, naghatag ng mga tawhana na naglinya. Total, makita mga ginay mo ba nga, ang ilang naglinya, wak may nangumingingi niya, galahas. Kasi niyo citizen, gina na uban, linya na lang,
2: gano'n ang gawa. Mga gala, sometimes speakers bahin, balik sa tadiris pagadian, ato sa puning isgutan mga higala kini mga kolorom. Hey, kumusta mga kolorom?
1: Nakitaw dito mga driver isa nga di sa mimo biyahe kay ni manakop. O ngano mang wabampod mo eh franchise. Isa nga na may gabangan franchise wala man may kaabang kung may kabayan ibawi.
2: Nga nguban po mga higala mingon po nga mahal kayong franchise. Mahal kayo, paliton yun na nga.
1: Limitado man guna kay og tanang tao taga ng franchise, tanang tao mamasahiro, wala na po yung income. Wala naman na limitado na may balaod ha.
2: Naman na kwintahon man na mga igala ang populasyon, ang gato mga na riding in public, og equivalent dito sa mga motorista, sa mga kining public utilities. Di ba yung pataka ka butang niya kay hinomdom di ka kaniad to?
1: Ako'y mamayor!
2: Uy, mamayor.
1: Nabitaw to eh.
2: Mag-release kong franchise pero nindaghana.
1: Sa una nga, upan nga, wala bitaw franchise na masayro man pero nagbayad. Biya po sila tag 1.5 ang bulan ato. Mas dako pa noong silang nabayaran.
2: Ah, ito punta.
1: Ambot na yung sa itong mga tawahan na ito nga. Di man siguro ito tagapagadian. Kaya nga wala ang ambot.
2: So, muna mga higala nga nana si Risyo. Dili kay pataka ka diha. So, kining franchise manggod mga higala. Ang uban manggod, wala na manggoy labot. Bas na bitaw mahal kayo. Wala na labot ang gobyerno, ana. Kay ang franchise, huwag nana kay franchise diha. Ang uban, di na gana masahiro, ibaligya. Kini pong uban mga higala nga, mura po na kapanagiya, mura di kabalo po mo ila o kanan po nga, barkada o di ba ka?
1: Amigo.
2: Amigo o di ba ka? Di po kahinomdom nga. Mukha akon po biya itong ang mapalit.
1: Pero ang na lang po. Pero na po yung bandihan bitaw nga. Aron di bitaw sila madakpan. Oh, nag-abang silang franchise. Pag nana sila yung abang franchise, sa kabulan lang inabang, mato din sila magpapintal. So, pintalan. Sige naman, kaya ikaw kapakita nga franchise. Ang problema na, pag mapintala na sila og color nga orange, dili na pud sila moabang sa Pranses. Di bawi o na pud. Lain na pud ang moabang. Unya katusyan, natoy ay color nga orange na nang iyang babao. Paghuman, katupong ni abang na pod, papintalan na pod iyang babao. O magbinugoy lagi, pag magpapintalan, dili na moabang sa Pranses. Bawi on dyan na. O ni problema karon, nagreklamo na pod ning mga tricycle driver nga na ay Pranses nga, nga naman ni Mayor nga, na naman po'y parihan na magkulor niya, wa man dahil sa Pranses.
2: Oy.
1: Sa Mayor, muna nga, hangtod niya abot ang panahon nga, hasta ang mga kapulisan, mitabang na, kaya di naman makaya sa karang traffic enforcer. Niya, wa na sila bantayan po.
2: Okay, ang traffic enforcer, mga igala, mag-traffic pa biya niya sa matagkulunghaan.
1: Niya, say, mora po na bantayan.
2: Mora po na bantayan. Piting, lisura yun kayo, so, unya, naman sa pampublikong lugar ito mga kapulisan.
1: Okay, naman sila eh. Limo, gudron nga, police visibility. Unya, naman sila inspeksyon. Normal, mas maayo gani hinuunang na inspeksyon.
2: Mm-hmm.
1: Pero katong na yung mga illegal nga dala, mahadlok yun, maglagot yun. Yan ang inspeksyon man yung kapulisan.
2: Katong mga mamasahiro, mga igala, nga wak mo'y franchise, undang na lang yun mo.
1: Undang na lang yun mo.
2: Okay, madakpan mo. Diyan, anhatag PNP ro, no? Ah, tinggalari mga babao diyan.
1: Takot ka ng penalty niya, pinaray mong kita na 1-5 bumadakpan ka, laniman ka, naayin lang yung pamasayro.
2: Langin lang yun niya. Tapos ang pabinawang kadali, iskabahin sa pamahayag ni Pagadian City, Mayor Samico.
3: Pati noon, naging ako magkulurog kay mga presidente sa Nagalaylaing Association. Dari gabi, amin, malakukula na yung tao. Huwag gawas na kong uli, nakikitulong ako, alas 12 na kami niya. Sir, tapos din ang hulat mo sa gawas. Ha? It's a man. Ang mga presidente sa Laylay Association. Ha? Ulan. Tusin, nakapit. Tapos nang lawyer. Eh, sir. Ah, kalahin siya. Just naman may. Last 3 minutes siya. Last 4. Okay, kada isa lahing tuyo. Sir, na parkingan dyan, sir. Karang dyan, sir. Kuala dyan, sir. Kaya cruising na prada, oh?
4: Ah,
3: Oh, nadia ga, ga, himo-himog matindahan din gina siya, alaw, neba, cruising magkodao niya. Nadia, mag-standby, nagkakitesiko, nagkabuto. Pati ba siya maayin ba, so? Kung ato mo itolerate mga kaisunan nga, bisag asang kantuha na terminal, mag-umot ang sinan, matrapik ta. Eh, karoon pala nga rin, na-traffic na ta, niya, imuha terminal, o mag-tricycle para tukuran dito na pinto siya.
4: Ang kwanser,
3: sa Imperial, ang kwanser para sa kwan, na po diha, ang panatid malinaw, na po dito sir. Na. So, sumusumbong ang tanan kay, noon sa naman ni sir, gumot na kayo, sabi asa na kayo magparkingan, so karoon, nakok na po. Agura na to tanan, perimeter, di na pwede magparkingan ang gawas, astang sulod. Kundi nga na po si Marlon. Kinahanglan, buwak na eh. Pasensya ka may tanan baobaw ha, tanan physical. Musuhon mo agura. Basta musuhon mo agura, para lang yun nga, muhatod ng pasero, munaog, unay ikarga. Dili namin mo allowed nga, mo parking mo. Kaya pag humag parking, lugay na kayo, hindi mong lakaw. Malinya mo na eh, make up naman ng pasero. Dili pwede. Kaya ang agura, reklamo ng tao, kaya puno na kayo o baobaw sulod. So tanan baobaw makasulod. Tama na ba yan?
4: Na-ticket 3.
3: Pag sulot nila, igaw na mo drop sa pasero. Lalagyan ko siya, dahil pwede mo parking na dito. Kaya mag-parking, makaya mag-uhat mo pasero. Dahil na pwede. Kaya makuno man ang gura, mag-ubo, matraffic man. Ipagpicturan man dyan, purtigil na ganas, bawa-bawa sulot. Dahil na dito. Dahil katong musulod kay naay ikargang kargamento pinalit kinumpra ana karga pagomalarga gidan wa dili na pwede na marking nga manaw mo driver sulod na mo marking karon dili na pwede eh babawa na mo ang dili mo hawa iklaman na paklaman na mo tusulod ha so nalay mga police ka team na traffic police nga giyasay na ko sa agora perimeter talan perimeter building sa agora pasensya kita gamay wala gyoy maka masayro na tanan. Ato mo sa atong designated nga parking area sa Palacio. At bang na mag-ilang agura, ano mo huwit? Kundi, mag-iwag mong sinumog sa portahan. Ang mamalit mo reklamo, kay Lisog, isunod sa gate, kaya napunong, napunong na o, maubao, magtapok sa portahan, magtapok sa portahan. Masa ilu aja ko hak eh di nagat reklamo gid anto yan so. Balik mo mga tisikol dito mo sa inyong parking area sa Palasyo na inyong parkingan na ito. Balik mo dito tanan para mahiluna tanan dili ning nang gubot na kayto sudan. Muminta mo ko tanan gusto mo ka pasahero dito gi mo buhat sa baba. Na wala na mabot pasahero to sa wala na. Wala na. Wala na pasahero to sa Palasyo kay.
4: Namalim na pagkana ng ubang mayor na upuan diha na kining pila sa git 7.
3: Ah, mo lagi karon to anay sabi kay do pulis gyud ako gibutang dito. Dako po gyud tanan. Ako ginagipabatero, dili pwede na mag-mahawad-hawad din na para na sa tanan, daghan na kayo asosasyon yung apply niya. Huwag ko yung ginawa. Robinson, dako man kayo. Para sa tanan. Walay mag-hari-hari niya, walay mag-gangster, sila'y mangulik na. Talan tayo si Kulay mo pagbayad niya sa Robinson, ha? Isagali mong kumpra-kumpra niya, si Kupo, dakpunta mo, extortion na, dili pwede. Wala tayo, gihalaw nga, Tricycle Association nga magkupot diha sa Robinson, ha? Walay association magkupot diha sa Robinson. Ay bawang galay ko na nangulik tanya, dakpon nila to, ha? Pasensyahe ko, kasuhan to mo. Okay, unfair man na. Dako kayo na Robinson. Nga naman, nahago mo? Kamu'y nagkuha na Robinson? Ako'y gahago, tanan na. So ayaw mong apil-apil diha.
5: So that's open for tanan?
3: Open sa tanan tricycle. Tanan tricycle po kayo sa hero. Pwede mo linya na sa Robinson. Kapaman sa hero sila tanan. Ano yung isa bisis pa ko ganyan, magbot-bot ko na diha. Sila na, sila na po na pwede makaparking. Tanawan nyo, hansikapan nyo. Pag nagali, gagang-gang na po diha, magbot-bot. Ika ko, si Kupol na ko, si Kinsa pa siya. Wala ko yung pagkailan din siya. Nakapuntigil ka. Ano ikaw may mag-awad-awad din na? Kung sa may muna tabang ko na ba? Nga ikaw may makangpon na Robinson. Alkansi mo ko ng uban. Ako ihatag ni mo. Silos ng uban. Ihatag na ko ni mo. Silos po sila, di ba? Na, unsa mo ko na yung natabang nga. Nga nung ikaw may makangpon na sa Robinson. Be? Kung sa may natabang ni mo. Kinsa mang gulpuhan nga nakatabang na ko niya nga. Anay siya awardan na na. Ako, kaya ako may naghago niya. Ako gusto tanan makabil. Tanan grupo. Tanan grupo mga mamasero. Ay ba, dili lo. Oy, okay. Dagan mo kay pasero mo patod ng Robinson. Kaya mas tako ko Robinson. Eh gatod, pwede na siya makaparking. Makalinya na siya kapil.
4: Oo.
3: Oo, di ba? Sa una mo ko na ako na yung aking bulan nagliklamo nga na yung mangulikta na yung mukuan. Ayaw wag bayan na, basta na yung mangulikta na, pailan na kayo rin yung extortion.
6: Sa IBT, wala po ito mga IBT?
3: Wala. Wala.
6: Ah, si...
3: Tanan pwede po magka-parking dito. Ganun tayo pahing mag-massive kay usahay atong traffic enforcer mo. Relax ka ba iba? So kung ginan si Chip Leite kanina, gagabi, kay kung na nag-labilar ko nila ha, kaya nag-problema rin nga atong mga tricycle operators. Kay alkansin mo ko sila, ang pulo ng daghan na kayo. So gamay na silang income kay mutaga na magkaya ang kulurong. So pinaga ng kulurong, ang gamay ang income sa ato mga tricycle. Kaya nagkaya naman ako sa hero. So ako ginas late, panikamote na. Kaya kung di gini mo magkaya, mapugos siya mong ilis niya mong lain. Kaya makita maganda to, kita mamiss mo. Kita kita talaga kay kulurong, hindi na ginitiyo-tiyaw. Oh, ang anong gitolerate man nimo nga ayaw pagulat nga mo reklamo na mga Tricycle Association kay wala ba sila income? Wala din sila reklamo ang kamay na lang income. Amo lang nga nanakob na kay sila mayo kay pagbili pa mo improve ang performance sa itong traffic parilax-relax sa mga traffic na koron. Ay, pagbalhin ko na sila glayang opisina, dili na sila sa traffic, balhin na ako sila. Pag may mga tanan ng mga babaw ha, paliw ko ninyo. Ayaw na, kung kulurong gali, pagkita mo niya o kinsa to'y na ay mga franchise nga wala makapalit o baw-bao. Sige, nalang abangin nalang ganyan.
4: Abangin nalang ninyo.
3: O, abang lang mo para nga ang isa na ay franchise mo kung siya'y kapalit na nga bagong baw-bao, ang kanapo na kapalit ng baw-bao, ano po kayo kapalit franchise na mag-join nalang mo. Para nga, dili lang manubra, dili pwede nga tagang kayong kulurong. Dili pwede bisag asa maghimog parkingan karon nakpo na mo tanan tanan nga maghimog parkingan pag sigopo nakpo na mo tanan dispanto na mo tanan to asta na mga ban na to nga nagbiyahe mga munisipyo o dili mo pwede nga magsigunong-gunong bisag asa kay samok ay nagunong nila wag naog ang pasahero na malangasan na sa pari naog pasahero ang mga muto ang mga tapok. Ang mga motor mong tapok ko dito, magka-traffic mo ko dyan. O, dili, pwede, di ba? Pag-unong ang bala na, manaw po sa'yo, ang mga tricycle, bang, tapok ko. Ipang-bili na ba mga bobao nila kay Malaga? O, ipili niya kay Bauto po sa'yo. Dili, ma'am, dilito, dili. Hindi, nang ingon-ingon. Dili, man yung mga, ano, dili na pwede ha. Ikan ang mga bobao, tanan. Tanan mga band na ron sa IBT to, warningan to mo. Basta kung ginan tanan mga tao na ko, tanan na taga city o taga mga tricycle board, picture nyo tanan ban ng mga hunong na dili mo dito sa terminal. Sakban ka sa warning, ikaduha, last warning, ikatulo, tanang particular nga ban, di na pwede mo biyahe pa kanya, di na pwede mo parking sa IBT to. Iba na ko.
1: So, nabati na to, no? Si Mayor Samico, na po yung mga media, nang tana po ni Mayor Samico, o nga naman yung di ba ni Masulban. So, muna na nga, hasta ang mga kapulisan, musitan na lang po. Kaya, maluoy man po na sila sa mga traffic enforcers. Mag-traffic pa. Unya, makita din mo dito, bisag ulan, nag-traffic.
2: Aha. Gawa sa mga sa traffic enforcers, kinig yung mga lehitimo nga nagyoy franchise. Kay unfair man gud mga igala bisan pa og mali-maliho na to ang side A ug side B og asa ta mo lugar mga higala unfair gyud kayo kay bisan pud kayo nga katong franchise ni dai franchise gibayad og buhis sa gobyerno unya ang iyang kita matag adlaw mga higala makuhaan pa
1: okay naman po mo illegal
2: kay bayad og kanang franchise unya katong walay franchise.
1: Wala man siya, wala man siya abangan nga franchise. Muna nga, si Mayor Samico, mapugos din siya pagpapadakop kay lisod man po kayo, nang tinuod man po nga legal na sila, na ganit sila kahugpungan. O makita na ito niya, nga, na sila yung mga meeting-meeting, naningkamot sila, niya, may ingon po daan ka ng walay franchise nga, sila man mayor, may dakog pinangayuan. Naunsaon mo na ni Moron. So, aron nga walay mahay, adakpon dyan itong wala mag-abang walay franchise.
2: Kay kung kinimanggong, ingon to sila nga, kaya ba mga franchise mayor mo, na ay dako kayong pinangayuan kami, sugot regali may hatod may jis. Kanya, tanaw na tong balaod mga higala, sila may lehitimo, sila may gabayan og buhis sa gobyerno. Bisan pa og, ingon kag musugot ka og, muhatod kag jis. Pagkakunta na, tinood, babugha na.
1: So, dili na, wala na mga illegal nga mamasahiro. Huwag na magbinuha nga na Frances. Dali na kayo pagdakop.
2: Dali ra makitaan, kayo na may cap number.
1: Okay, magkitaan nga nagdagan, naningin ni Frances na yung number. So, pag magbinuha siya, makita to yung driver, adakpon dahil sa kapulisan.
2: Doon na mawadan o gamit niya. Makita sa CCTV, pero dili, halap CCTV. Nag-function yun ng CCTV.
1: Usahay, mag-unpon, ganang nagbantay diya sa CCTV. Nagtuo po si Mayor Samico nga gipansik up na natanawa po ninyo og na dili mo function inan niyo si Mayor warag palitan na to warag repiro nun
2: palyado na
1: nyo isod po doon ang Mayor na tunay mo inyong saligan
2: isod po Mayor magkatubang ng CCTV pirme
1: di ho mga trabahantis gobyerno kag isulduhan man mo isod po doon tanan nga mga dili ninyo maayong gibuhat adto na lang yung mayor tan hapak. So dili na maod dili na mulambo ang syudad di na makapangita si Mayor Samico og insakto mga mihuras alang sa katawhan.
2: Okay sige naman sa katubang tong CCTV
1: yan na kay empleyado nga buluyagon sos pastilan Dili lang ni Mayor Roy.
2: Lisod kay mga higala, balance ganyan. Programa pa.
1: Nya na pay mayon ni mo Mayor na pwede dito na masayro, wala franchise. Wala dak pa. Okay. Naunsaon man na mapasigil na po ng traffic enforcers nga nagbinutan. Maalaan na po nga, nindawat na po gahapon na. Ika. Musulat sa dili na, maginom yung tao, ginan na di, masuko na po si